gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu gbogbo eyin omo olon happy happy happy sunday mo nki yin tologun tologun mo nki yin teleso teleso mo nki yin loruko jesu eni to ku to si jinde oh gbogbo eyin omo olon oh sunday mi tunre o ikan ninu awon sunday ta le fi si awewa ikan ninu awon ipade ta le fi si awewa bi oluwa se nbe ti emi nbe laye oni ipade ti o waye laaro yi oni ni 16/08/2026 ojo kerin din ni ogun osu elekejo odun 2026 mo ke eyan omo olohun to logun to logun mo ke yin teleso teleso mo ni happy sunday ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyin te wa sunday church mo ba yin yo laaro yi gbogbo eyin odo jesus 13-30 isin ni okoko waye lagu meje si ago mesan mo ki yin mo ba yin yo e ma bo ni bi pepe e ja lo ki baba mi baba re kan wa fese te pepe re eni kan ni ta lo ndu pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan e dide gbogbo eyan omo olohun ni sunday esa fun to se lana ni saturday fun ti o se loni mummy e dide oni sunday e ja lo si bi pepe engineer e jo mo ko lala

0: sir.
1: Nice. Pepe yo pomo nu service la ro yi. Enikan ni wai. Ah, a fe toro fun mo iran lowo o ma laanu ni. Oro kunu mi o bi mo se ra mu lo die die yi. O ni ma mu titi omo iran lowo, awa la ngbadua fun iran lowo. E je awele yi, gbogbo eyan omo Olorun, eyan o ma laanu. Be de wuli o je kunle Epaphras wole de. Oh, 77 lo force ninu osu kesan. Lati iwo ro de wo mo to gba gila aro yi. Ele fe so ni wema e bere ti o ti Olorun ojijin bi garage yen. 7 la wo service so gan. Gbogbo eyin odo Jesu 13 to 30. Iseyin ni okoko waye la go meje si ago mesan. Ele keji o bere ni agbare ni to laye ato ni nine. Pepe yo pomo laaro yi. Ibe lati break communion. Gbogbo tayen na la si do si. Kini kan da mi loju sa. O iranlowo ore gbere si faran and gbogbo eyin te wa ni UK la gbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th iyan ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle Epaphras la lejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number eyin te lo mo nbe je ka no tin owo mi je nfowo mi kan mo re 081 637 kan 34 43 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we lewo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba yin flyer 081 637 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re gbere si faran eyin e wuru omo e wo ki la le pe wu omo yi
2: mo dupe lowo olorun nitori pe oluwa ya mi lenu pupo ni ori radio o ko tune ni mo de ko ri pe ah olorun ojiji mo tin lo si many church won gba ti mo de ti mo gbo ipe baba ya lu sele to pe odun mefa ni mo fi gun okada
3: odun melo
2: 6 years
3: eyin to senior mi ni mo fi gun awon senior mi nu olokada odun meta pere n temi so senior re
2: so mi ro pe mo le ba mi ra mi ni inu okada but mo dupe fun lo ti ma tin gun be pe kin ma jam be kin last night kin ku kin ma lo
3: e mo gun bi an pe ko ku
2: ku sugbon oluwa ya mi lenu bi o ba se ni kan se mo se be nigba ti ni ojo beje won ni last year mo sun nigba ti ma ji mo ri pe ese mi wu ese otun mi awon kan lo fa ni oni kini kan ni mo olorun ojiji oni je mo de gbe ana isi tori
3: anointing oita fun
2: yin ti o te fun wa mo mu anointing mo fi n pa ese mi o n gbona bi eni pe o n dana sinu eni gbati mo debi mo ni wo olorun akoko ti mo fe wa si ori Jesus City re mo ni wo olorun gbati ba ma pada wa mo fe ni testimony ese yi ko ti lo dupe pe
3: ese mi e bo kena o to
2: leyin yen bi ore customer mi kan bo pe mi niyen ki lo de o ni ki n wa o lo fe ran mi lowo ni kite oko gba 50 pounds won ni emi 10 naira lo wa lowo mi 50 pounds
3: o fo yin 50
2: pounds
3: 10 less ni lo
2: mi sise kankan fun o ko fun mi 50 pounds yen ni mo ni emi ala ile ni o olorun ojiji o ma
3: e wa ya
2: mo ya kin to mu lo fun mo la kin to lo se mba mo ni ka omo la ma tun lo paro e mo mi lowo mba mu fun o ngba ti mo se bayi ni lekun olohun ngba koko mo yo da mewa mi mo ni wo na e to ku boya eyan mo lo sebe
3: ki won sebe
2: mo ni ko sebe fun mi only
3: won ba sebe fun
2: mi won ba sebe fun mi mo je ngba wo mo ni wo olohun mo tun ni lore nitori ngba ti mo wa si waju ota yi ni mo ni wo olohun ti ma ma pada wa ngba beje baba mo fe so testimony bi omo ti o se mi ni mo bi bo se ni daddy o ba ra moto fun mi ohun wa mi bayi
3: ora kini
2: ora sienna bi daddy ora fun mi ohun wa mi
3: inda ti n ba ri enikeni ti egbo n be lese re tabi ofa n be lese re tabi lowo tabi lara wa fo oke oba mo le fo gbera o ya ko jabo ole jabo ole no wa bayi owo kere ni Louis Sale Sami dada wa ba won na wa nawo bayi mo didi ni mo si mama su aso tele mi o mo nto ogun wa bi o olorun ipe mi yo yan olore ti o baba yen ni ki so mo ti mo bi tan so mo po lore ti tan gbowo lori ame ti olore mo fi da eniyan mo bi n ba gbo ti ami re dun loruko baba to ma ti temi mimo ami yen ko wonu aye re ore sit down mo tu ore o eyin wo le nilo ka ofe gbe ka wa bi ki se gbo ba to ra lo to le ni siyare e bu ojo ibi mi olohun jo nitori iku atajinde ba n bi se ka fun wa December eh loka baba iwa loka ka re jade e to wuru oke ka to wu o iwe ewo lo fe fensa iwe ewo lo lo fe prado lexus lati 250 million wa si sale bo wo bi 40 million iru awon ka bayi mo ri ko jade bo do ege wa lo from okada to sehena mo pase ni bolon bi to wa yen to ba le han ka re jade baba se ti kole
2: ti kole omo ya lo tura mo o tura ile fun mi ati ye
3: o ra le fun
2: o tura le fun mi mi ati ye tori mo awon ore bu mi ngba yen pe mo nto omo ti mi le jere mo wa dupe lo olodun pe mo jere omo ohun mo fe ke ba mi gbadura e mo ti wo pe omo to tara mi jade lo ma kokko gbe un le se fun mi to pa ona gbe un le se fun mi sugbon jo ti omo yi ni daddy eyin le ni moto mo sunkun ni pe mi olokada
3: se e gbo ti baba yin so e joko e kokun nu oro won o won lawon kokko se bomo to ti ara awon jade oni yo kokko sa won lore asomo tawon toju ni ti owo iyanu ba ti kan won ni na lora le

ẹ wo n tọ sẹlẹ ase ki se gba teyan ba to bi omo lo to le je won omo ai mo ye awon ti o je won omo lai ti bi mo loni ojo sunday gbogbo eyin baba te je abi amo gbogbo eyin ya te je abi amo irugbin ti mo fe ko fi le laaro yi o ni pe olohun fun mi lo ma laanu to ba se pe adua si n gba titi dola kan mo mo rubo yen gbogbo eyin abi amo fi te ba sa abi amo se si mo pa abi amo ki se okun nikan ki so be nikan e ra won okun abi amo e bi won se ma fun irugbin olohun fun mi ni o ma laanu ore to fe fi le laaro eniyan mama eni ti oba bi ma laanu oju ri ara re ko bi ran lowo ko bi omo ran lowo niyan ati da mewa ati ore bi gbogbo awon iya kun o se be ma ri ya 50 ti o fi 1000 ti won fi ma toro olohun fun mi lo ma laanu enikan ni ore ara won 50 olohun ara won 50 ti o san da mewa ta fi se program tola irugbin ore 1000 ore 2000 fun mi lo ma laanu account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade oni bi eyin ba fe ti esi gboro e o jere ile na ese bi beni ta ka ko to di pe mama lo church e ja lo let's go to church it's going to be wonderful in the presence of God this morning ati ni sona church ni o ati ni wema ni o ago meje ni si awon odo ni 7 si 9 awon 13 to 30 elekeji o bere ni agbare ni to laye atohun ni 9 pe pe yo pomo laaro yi ese bi beni ta fe ka loni fun omode ati agba oni iwe Luke chapter 1 titi wo chapter 10 eni gan ni amon se kini awa to ti ati pari odidi bibeli atun wa fe ka maje mo ti tun si ati ti denu iwe Luke bayi an ka ni 10:10 imi o le mo pe 10 Luke chapter 1 titi wo chapter 10 ko si bo se mo ka oro Olorun ti e ri kon gbe oni mo jade tele o lati o la lo e bere si gbo wirin wirin without wasting time eyin omo Olorun ti won bi loni da oya gbe owo le idodo re bayi loluwa wi mo danu po mo irin ajo e gbogbo faces of life ka no mo bo orin in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te se marry te mark wedding anniversary irin ajo yin ko ya ile yin oni daru in Jesus name ewo eni kan ni pastor mo ni testimony ni agbara eni to laye atohun o le lo number 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message in ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: to FM 94.9.
1: Show me your
2: 32.
3: Omo, Olorun lo ni ki ma mari le last year. Ki la ba ma je bayi.
4: This skit was performed by Goroso Ekiti.
5: 32 FM 94.9.
6: Oko mi ni Alimo.
7: Atadugbo le ti wa sile ise yin.
6: Olorun mi,
7: ki Olorun se fun lori eto yi.
6: Ah, Olorun mi, Olorun se ore gidi fun mi ni o. Olorun ta wa la ja po si te ko ba o se ore gidi fun mi o. Tori abikun ni mo nbi, igba ti mo si tin gbo eto wakati orin ajeri re ti mo tin gbo yi. Olorun se ore iyanu fun mi rorun ni mo bi mo mi. Won ni lojo kun le mi oko orun o wa mu mi iroko orun irin kankan irorun ni mo bi mo mi.

0: Baba, I see my light. I'm thinking of calling.
1: Uruko Minita Chidin Belu.
0: Nibon Engbe?
1: Alias Babara Mani Olokada.
0: Paolo, I'm not sure what
1: o se kan menu pe omo mi ni o ti wa nle oko to ti bima kini ekeji eketa ti bi labiku inu mi o de tun si sugba gba ta ba bere gba ta bere si ni gbo radio ta gbo ti taiwo alade alias ti wa ti kubo ah o wa ja tun try bi wo ba si wa njo yen ni e wi jo rogan to jo pa wa wo bi
0: njo na
1: won ta ji wa lo kankan o mi ni won ni ka wa wa won

tabi ko ni ku erin leyin opolopo odun leyin opolopo odun to tin bi abiku abiku abiye lomo ti wa pe lawon to tun wa si gbongan loni nipa ife amuroyan loruko Jesu e oni babiku mo e te nwoju olorun ti yin ade e te ti loruko Jesu e o so layo

Latif Oladibeji awon baba be ta ni e kan balẹ won na yo rin lawuja awon lomo igbagbo igboran gbesare lo ni se je ki igbagbo re ro mo temi la ro yi on ta fe se ni gbongo eri ni

lunti emi ni yen. Gbogbo awa iranse Olorun e je nkara mi kun won. E je ka keko. Bibeli pe o je oro ti Olorun ran si wa. Oro ti Olorun so ti an kan sile. Kiri kan wa ninu bibeli ti mo fe fi han wa laaro yi nipa abiku Kiri Olorun be pe lawon eyan mi mo re o do mi pe eyin oni ninu bibeli itowo yin an to ba ni iroyin ayo ti a ko apocrypha si sale re enikan ni glode ti o sinu bibeli itodo yin ijo niyan nigba ti ijo romu bere awon kan dide pe ijo sin romu ti yato si lana tawon mo tele en to saju iko yi ni a pe ni Martin Luther ni se Martin Luther King o just shyly by faith omo awon iwe apocrypha yi alafo kan won laarin Malachi si Matthew awon iwe kan jade awon we ni apocrypha awon no yo ko nu bibeli tin awon catholic si nlo apocrypha ah iwe to biti lo bere iwe apocrypha olotu asiri ebi esu to man pa awon mode oda o pa oko obirin kan bo ba tin ba obirin la se asepo ni buruku ya se ma pa won to fi patiti dori meji o pa oko meje iwe to bi ti ori keta keje si kewa ni mo nka yen ti esu ni won pe ni emi asmodeu awon emi lo wonu erodu nigba ibi jesu to ni ko bere si ni pa omo ikoko pato omo ojo titi do omo odun meji emi asmodeu emi moje moje omo kekeke o na lo wonu farao nigba ibi mose awon emi won yin lo ma n pa awon omo kekeke

lati Iwo Road e wo moto akobo ojunrin e ba de akobo ojunrin ebi en lo orege ni waju le lan leyin bi all apostle won te ti mo be yen gan ago meji mi lago meji o to fe se anointing of double portion ami kan wa ni waju ori re tawon eyan wo ton fi se olori abe fi ba mi royan ba je ba kan le loni

Nje mo ki gbogbo wa ku aro ye o. Ara le ara oko ero ona. Ibiki bita ba wa. Oye ja mu dile nkan o. Paito yin lo ton ti de o. Emi paito wa na ni o, emi ni paito gbade ogun lana. A dupe tori pe Olorun Olodumare seun. Anu e du lai lai. E mo po ni mo payan mo oni yoyan nu ewu. Oya e ja wa dile nkan. Idane leko lori fifi funi eni momo ti nko lo. E sa ki esi pe papa julo eyin te ti dagba die. Te ti n ba dani leko mi lo latodun gbon han. Nigba to ju wa lorun kan. E ri wi pe gba akoko re ti ma ko yin nipa fifi funi. Paito wa kin lo de na. Se ri lopo gba han mi a mo wa sori radio. To je pe fun tan je lasan ni. Bi pe kan

fẹ tanya jẹ sugbọn e paito wa yato fun yun igba mi eyan wa ni fe won dese ran mese eyan eyan ba sun eyin se wa ri oda be o tori ike sara ni sugbe eyan gbodo sun eyin ju bo se to lo Olorun lo didi ni ki nko yin ni bi fifi fun ni Olorun lo didi ni nko yin mo so fun yin pe mo lala mo si ri pe mo nko yin se ri ba se wa nbi iranse Olorun ni a Olorun lo ran ani nta nse en to ba ni a se la gbodo se Olorun lo mo di to se ni nko yin Tore yin o le mo sai re lomi ti o ni aha mo ti mo pe paito wa ina owo lo na wa e ko ta ti ko la to le logbon odun ta toro kobo e ti mo pe ro sugba mo gbodo ko yin ni gbogbo nkan to wa nu oro Olorun tori won o ji yin fo Olorun jo kan Idi no ngba mi eyin ma ko pe n tawon eyan mo so re mo gbodo ko yin iwo to ba ya hun to fi n dena ibukun Olorun mo gbodo ko be mo so fun yin tori na ke ya farabale dada je ti mo so fun pa se kini kan lagbara Olorun Olodumare a se a gbodo lasiko kan e kan soso na ni laarin odun ta ma fi fun ise iranse paito wa se ti gbo a gbodo lasiko kan la e kan soso laarin odun oto e oto imi no yin o ti le lodun meedogbon te ti n jaladun paito wa a ma da kiwo na so pe nje mi ti fowo ranse iru ise iranse bayi lowo ko lewo ko lewo idi na gbogbo e mo gbodo ko yin daada alaran mi si yin ni lagbara Olorun Olodumare eyan ni kan ti e wa ko gbogbo eyin ti e n woju Olorun fun wo san Olorun ti se yanu o lagbara Olorun Olodumare jo mejo la pari idanileko yi mo fe ko ni eko fori fori kan nipa fifi fun ni ko le ye opolopo sugbon wa ni oro Olorun won ko yin won ko yin leyin ijo mejo a wa bere iwosan lai logun iwo to ba saisan ko ma mura iwosan le ofoju ni oriran ni oya ro ni o ati pe jube lokodun o to kole lagbara Olorun Olodumare mo ti n wo ba se wa bi kan badan bi to je pe ni ojo Sunday laago merin on kaluko titi sinde la ma se dani leko ati gbadua fun ti n ba saisan ede ibo wa ni o paito wa kin lo de ta fe se lede ibo mo ti so fun iranse la wa in tolorun ba ni ase la se ni badan bi ni lagbara Olorun ago merin merin lojo Sunday iwosan lai logun lagbara Olorun Olodumare kodun o to kole won o kuku salaye e fun ngba ti o ba di jo mejo won o ti le so fun ibi ta ti ma se se mo pe mo lede ibo ni ago merin sa ago meje ni iwo to ba lai lera kan a ma gbadua lo kon la Jesu ti Nazareti Olorun o si ma wu asan adupe oya aya bele obe ari se ri gba mi aya bele obe ari ti mo so ma ma ran soro soro mi won ba ni aya bele obe se eja ma so pe aya bele obe ari se gbo se ri ere ni se re igba ti an ni aya bele obe ari ke sa wa da ni ere jan so o ki ere si sa mole ise

E kaabo pada. Mo n salaye fun a pe Bibeli ni ta ba fe fi fa won alai ni mo ni je sa ba je o se se le yin te jomo jo te salai ni to je pe igberaga oni je ke so pe salai ni be yan ba ni ko ni na nu bi mo se ri bi n ba ni won so fun yin enu kokan so pe iru paito jaga jaga wa lele iwon mi to ba we lenu re ko so oni nanu oni nanu tori na ke sese eyin te ma fi fa line e koko wo na jo yin na oni e so re fun gbogbo eyan papa atan je omo le gbagbo ke toko aso yin lo sabo ewo na jo yin na nje aran ti an salaini ni be se ri aran mi wa lati wa ko yin lokodoro oro olon ni un ogbodo ma ko yin idinu emi ewo kini kaka mti bibeli ba so ni won ko yin lagbaro olon jo mejo mo ni won ko yin ni e ore nkan meji ni gbogi meji mo fe kwa njo mejo e ri pe ngba mi mo wa papa julo nu majemu lai lai awon kan wa ma se nkan kankan ti wo ni olorun to ba le se bayi se bayi se bayi emi no se bayi se bayi se bayi iru an fifi fun ni baun kini igbe kale re ninu majemu tuntun kini igbe kale re paito wa kin le bo nte so na foul ballu ko bi keyan so wi pe ti eran ti ana to ni olorun to ba fun mi samueli ato ba fun lomo ehun o fi fun o pada to ba fun mi lomo ehun o fi fun o pada iru nkan baun e ri pe ko wo po nu majemu tonton bi majemu lai lai iru an fifi fun ni baun won ko wa njo mejo elekeji ni pe se ri awon fifi fun ni kan wa to koja oye gbogbo e won ko awon ile ba mo pe yan ni sacrificial giving won salaye fun yin tori bakan meji wa ni eleyun igba mi aran si olorun kan won a ma fe tase agere iranse olohun ki iranse olohun kankan ko lase lati so fun o pe ko lo tale re ko ase iranse olohun ase paito re odi beun ti n ba so fun pe paito ko lase lati so bo se gbodo nawo re nko ase wa odi beun tori mo gbo pe paito mi won ba ni oya e lo tale yin iro o lase lati so fe ni kene ko lo tale e koda paito lase lati so pe bo se gbodo na wo re re woli na lase un olorun o fa se n fe nikankan o bo ba se wo n kaluku lo se le na wo e o nje ma gbe ngba mi wa ta won iranse olorun ni boda kelebu iye to gbodo fi le re iranse olorun o lase baun iranse olorun o lase baun o lase lori owo enikeni o eje nko yen daada o toran mi ama wa ma lo gbogbo awon alumo koro yi ngba mo ti ni sacrificial giving nisin won wa ma so pe se gbo ti paito wa so iro o iranse olorun o lase lati so bo se gbodo nawo re iwo lo luwa owo re iwo lo sise re iwo lo gbodo ma bo se na o gboyan daada o mo wa to ni lagbara olorun ki odun yo to kole awa to je pa ma an woju olohun fun wo san
ikede meji mo ni fun wa lagbara olon leyin baba pari eko fifi fun ni njo mejo a wa bere eko wosan lai logun jo mejo lagbara olon ti mo gbadua fun wa e mo wi pe okijijita isa koto obo ori ofe olon ni olon lo fun lebon re arondi de afoju riran gege npo ra o olon lo fun lebon re ebon ni oro adua ko ebon ni mba si gbadua olorun ngbo ke se eyan nikan mo olorun kan awon ara ilu ebo kan wa njo kan won ni pa ito wa agbo lori radio e gbadua fun ti an ni lowo won si nje ri po lo npese iru ewu a le yun mo ni ilu ebo leyin wa eyan o man tin ba wa finra man tan ba ko en tan ba fa mo e ro pe gbogbo bi loda bibi eyin wa anu a ma se awon anu mi a ma san tin ba loyun nisin won to gbulo si bi tu won nbo ni an ti rowo gbe bi nkan kan bayi ani lo yanu mo ni yanu eyin o mo nkan kan eyin to pe te ba ti segana le kan na bayi ina de wa yi ni ani awon e ma saba lo gene ta fi massage phone power bank ki won fe fi se igba awon e mu na lo sugba wa iro ta lo le fo gbaya pe ohun o ni na laarin ose pe ka seju ko si a wa ni lo yanuju be yin se mo lo idinu lagbara olohun ta ba ti pari idanileko ele njo mejo nka meta la se njo mejo mo ti so fun ya won ta ko eje e to kokon fe sapa lori nu eje fao na eje won ko aleje ni njo mejo won ko ani sacrificial giving fifi fun ni to kojo ogbon eyan won ko yin ifi fun ni teyan o fi fo lohun ta won ti an wa legbe eyan o so pe iro fifi fun ni kan wa ba won oko a lagbara olohun eleketa mo ni leyin ti jo mejo lati jo medogun a bere danileko lori iwosan lai logun gbogbo yen je ma gbaradi lagbara olohun jo mejo na la fi gegele igba ta mo lekan lodun ti gbogbo wo mo so pe o da iwon o fi fun ise iranse pa ito wa yi a fi lele a fi lele iwon o faye ose kan le fun to je wi pe on kaluku wa ye ta fi fun ise iranse ire gbogbo wa a jo gbimapo a si ma se tori kini ise bile yoruba mo ti koko bere idanileko ngbe olohun si se o gboro re bi mo se nko yin nisin boya ni o fe to pinle mewa nile awusa ti mo tin se danileko losose be na ni nile yibo owo ni ke so fe idina to je pe ipa to nkaluku wa oko jo mejo ina la so pe asiko bayi la ma fi fowo le fun se ranse pa ito wa gbise gbogbo wa ni se ti gbo a se elekerin mo ni lagbara olohun ni badan ina ni o lagbara olohun ko dun o to kole lojo ojo sunday lago melo mo pe ago merin sa ago meje ale sasa ni sentiment koja abeun mo fe wo ibi kan ta ti ma gbadua fun ti an ba salaisan iwo to ba je alaisan to fe wo san ebo wa ni o in la mo se mo ti so fun pe iranse ni a olohun ni ma so nkan e emi olohun lo so fun mi pe ebo ni ka se se ti gbo iwo to ba salai to ba ja laisan a le ma wa teyin o le ma gbawosan ibadan bi na ni lagbara olohun a ti bere re o ojojo sunday ni o ma je lago merin sa go meje mo nwo bi iru osu kewa un en ti mo nwo nu a gbogbo nkan lo gba eto se ti gbo sugbon to digba na se mo pa bere se ise iranse iwosan lai logun lati jo medogun lo en to wa pari gbogbo ere o iru ibi ti mo la fe seun gbogbo awon alaye lori e
e le ri lori Facebook mi. Enjo ti tele mi lori Facebook. Follow me lori Facebook mi o Ref Gbade Ogunlana Facebook no. Ref Gbade Ogunlana Instagram no. To ba fe mo gbogbo tin lo, mo tele mi nbe. E TikTok ni Ref Gbade. E to pa wa pari e ni YouTube Gbade Ogunlana. Hai ba mo ni bere kan 07034189189 oni WhatsApp mi emi na pa jo gbogbo wa o emi pa jo Gbade Ogunlana order bo.

0: Boya nikan wa ni orilede Nigeria ni abule won awon onijaadi awon agbebon Fulani won da adugbo won laamu to be ta ba wa le kan soso bayi won le pa eyan bi igba bi ogorun eni yan ti wa ni ori ofe oko ara re idide re akoko iyawo omo onijiri akoko o tun wa ko idide re keji awon ti se arabatan re o wa ko won o ko won kuro lorilede yi boyo ko lo si orilede bomi ni ati wa de orilede yen won ti di eni ti awon na ni eto gege bi omo bibi orilede yen e dabo si yo tun ma beru boko haram bi to ti ku eh ko ti eni si ninu adua ti o mo gba ma abi yo wa nu adua yen ko si ko si ninu adua ti o mo gba ma ti eyan ba ti wa ninu Kristi si se pe nu esin lo wa oye adura re o gbodo yato e gbo mi dada o ti eyan ba ti mo pe ninu Kristi lo wa tori ninu Kristi bible so fa pe a ti gba wa kuro ni owo agbara okunkun amu wa sinu ijoba ayanfe omo re eni to ti kuo ninu ijoba okunkun ko ni nkan kan se pelu emo adua ti o mo gba si di aye re o gbodo yato si adua en to si wa labi okunkun mo so fun pe ta ba yan adua ninu ile olorun ninu pejopo opolopo adua ai la hai se kini o Dawoni se ah anawa ni bi boya jeta yes Friday mu jade mo ro se ta mo tun wa ni course lati do turn ni bi kan mo wa ri bana kan te le kan se won ni awon ni ipejopo awon fe se eto program e pe ki na pe ni akori o ogun afakoko eni sofo won to ko le ni oyibo sibe destiny waster now e je ka ko si analysis topic yen ka si alaye topic yen se eja ni abakan yen ni pe se positive ni abi negative kini je eja negative ta lo le so di to fi je negative arabeni eni niyan egba eni mi kini di to fi je negative ejo ko ye wa kini di to je negative oya awon gan kini oya eno mi kini di to fi je negative rara eno mi idi e ni pe won pe nkan ti o ye mara won e gbo ba ma tin yadu an o mo yan yoruba mi o ti ye nkan ti won o fe o na npe mara won iba to ba yan adu o ya gbadu a gbogbo e mi tin fa ko resi won no pe gbogbo e mi tin fa ko mi sofo to fa ko mi sofo n to o fe na lo to n da ko mo ba wa kuku yi pada ki mo so yen aba se kini won ba yi topic yen pada won le so pe lato ni lo mo bo lo wu awon emi a fi a ko eni sofo tabi won pe mo gba idande lowo gbogbo emi to se kini o to n fa ko eni sofo a ma yin adua ni ide ijosin sugbon ayiyan o ye ka ma ye ka ma pa bi ka ma ya bi du awon adua ta ma yan awon kan wa fun awon ti o ti sinu Kristi awon to ti wa nu Kristi awon topic adua ko wa fun rara mo bibeli bi ani ni ba wa nu Kristi o je ida titun awon wa ni ko ma gbadua pe ogo ti ma ka yan mo nu oboji te pe o takura won te pe mo lu alaye kan wi pe boye nikan o wa ni orilede wa Nigeria sugba bule won awon agbebon mo da won laamu e kan ta ba wa won le pe yin adota won le po gun mefa le kan soso eni olorun wa ran lowo wa ko gbogbo ebi e pata ebi akoko atebi keji o ko won bam won travel out ko leni kankan ninu ru yen mo se yo wa to de ilu ebo to lo pe Canada lo lo yo to ma gbadun a pe oluwa won je nbowo boko haram iyen ni wi pe tori ipo relocate kilo ma sele si adua re ayi pada un tan pe ndiri fram itu sile ninu christianity on di pe ka ku o ninu ijogbo okunkun ka bo sinu christi relocation ni it's not just a prayer point eyan relocate from the world to Christ ona se pe church another name for church is ecclesia awon ti a pe jade lati nu aye people that are called out of darkness into marvelous light into my church in here he said denomination one of the Greek meaning of the word church is ecclesia awon ti a pe jade people that are called out and the kind of about mo christ ati pe jade kuro ninu okunkun un to nilo se ni pe ijoba toto to n wa nbe yen o kini eto mi ninu ijoba yen o le relocate lo si american sin ko ma so yi pe constitution nigeria lo mo ka ko wulo fun o bo ba mo ko wa ku bi ose meji to n pada bo le mo ka sugbon ni america un to mo gbeju ni pe lati mo gbogbo ofin ni america ki lo de mi ki lo tu mi gege bi ajoji kini mo lati mo ki de to mi ka pe mo ti en lo lori titi olopa da mi duo ki lo ye ki n se gbogbo awon kan to mo se lati mo niye o ni wa so pe tori po wa america ofin nigerian police act lo wa jokoti lo mo ka hallelujah hallelujah kini an gbe aju lati so ni pe nisin ti a ti wa ninu christi a ti wa ni agbegbe to yato we are now in a different environment opopo wo wa nlo si ile ijosin oye yi mo je ko ye wa wa re ni to ti mo christi to ti de odun marun o si gbadura ko lo ntun sile ninu oko orun e da mo kila anfani christi to mo eh o se se ko nkan ti mo pe ninu ni iye wa iye na si ni mari araye o tun wa gbadura pe ko lo ntun sile ninu oko orun hallelujah o se mo pe ko se kini oye yen o se kini ko kun to o le de american sin ko mo koti nigerian police act fun olopa america te pru na fi ma won won tori pe n to n so are you getting it now ko ba ibe yen mu to ba mo pe o fe di ominira ni tooto nigba to ti da america ki roku to mo se o mo ko nipa ofin ti be yen boya mi to ti e tin ka o lo ti mo ipe yato si pe odun marun ti won so fun yan ipe lati gba iwe igbelu o se se boya won bi ti won dan se an pe oda o lo to odun marun di fun ogbo eyan sugbon se se o teni ba se bayi to ba se bayi to ba se bayi yo ri we igbelu gba laarin odun meji bibeli so pe awon eyan mi se gbe won se kini won ni imo to ba ti wa nu christi awon prayer point kan be to le ma gba akoko yato si wi pe bi enikeni ba nu christi o di eda titun bibeli ni ati kan omo igi pelu christi bibeli tun lo jidide o ni a fi ijoko re pelu christi ninu awon orun o dabi enti ti o ti se common entrance o ti pass o tun ti ni paper wa e ki lowo o ti pari o wa nusese university won wa ni eja ma gbadura wa ngbadura po lo mo je fe di common entrance o o ye kan ko tap o pe ah edu adua te lagode lori common entrance wo some must common entrance university o ye kede ko bere lowo e tori pe se ri oporopo adura ta ma ngba o nda christiani mi pada ni ko je ki christiani mi o tes waju ninu irin ajo emi ko je ko tes waju tori po nu o si mo wo tun yato so si ko si adura ti won le pe ti oni se kini o ti oni tenu e jade hallelujah bi eyan ba ti wa ninu christi bi be so po ko ti kini o o di eda ti tun o nti ati jo se kini o koja lo hallelujah e wo elomi ni se bayi o ti gbadura lori ogun dide gba ki soro odun mewa lo ti wa lori topic a ngbadura atako ogun idire o si ti gbadada sugbe na apere ohun to man se won nu dire won ko ye farahan to ba wa ri be si adua ni o gba ni abe ni yen o ni oye ara re ki sa adua ni o gba eni e lo n gba adua ti o ni tuma hallelujah eri pe te ba sakiyesi awon prayer point kan be to se pe e je n lo yibo won customize e fun Nigeria ni won customize yen that way factory made ni awon prayer point yen Nigeria le kan lo le gba sugbe isa wa ni kan la wa laye ẹ̀rẹ̀ lóyìnbó kankan kó máa gbàdúrà pé kí náà máa pèjẹ ogun òdìdé you can't because orientation ti wọn oye ti wọn ṣe kí ni ó yàtọ̀ ṣe ẹjẹ́ ìṣọ̀ kankan fún iṣẹ́ ẹ̀mọ̀dí sọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà fi tètè ríṣẹ́ lọ́hùn ṣe ẹ̀mọ̀dí ẹ̀ ọ̀kan nínú ìdí ibẹ̀ ni wípé iṣẹ́ tí àwa kò kà sí níbí iṣẹ́ ńlá ni lọ́hùn. For example now, Buya and the greatest security officer in America. Oh my, I was so comfortable they be pay. You feel this security may want be. So who says security or the security theology or can you? A genie we pay. Lord Timo. I want a man for your man or cause. Tẹ́mọ̀ pé bí àmọ́ táìmù wéṣìtì gan ẹlòmíì fọdún márùn kọ́sẹ́ síbẹ̀ kò mọ́ sẹ́dọ̀ ní agídídọ̀gá fi ti jáde pé má kò kúta bá mi fúnra ọ̀gá ló kọ lẹ́tà sáwọn òbí pé ẹja yọ̀ wá sí freedom àná ó ti mọ́sẹ́ ẹjọ́ wá sí freedom ọdún márùn-ún níbí ó tún sì ń baṣẹ́ oníṣẹ́ jẹ́ bọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ pé àwọn nǹkan mí bẹ̀ tó ṣe pé ní iṣẹ́ mi tó máa já owó gan ẹlòmíì kọ láàrin 2 months over there ó máa lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára google máa lọ sórí google are you getting it now wà táìpù ẹ pé ní bóyá california ló ń gbé táìpù ẹ pé àwọn iṣẹ́ wo ló wà tí èèyàn lè ṣe nínú ìlú california kọ̀ǹpútà ọ̀bọ̀ gbé wá bóyá kan ló wá wẹ̀ ó click lórí kan yẹn á dẹ̀ sọ fún ẹ pé 2 month course ó wà fún iṣẹ́ yìí ṣé àárọ̀ dalẹ̀ o tọ́ra wo ni respect for time hallelujah èèyàn mẹ́rin ló ti jíde ní ọ̀gá lọ́dọ̀ yín ní 8 tí ó tún kúrò ní 7 síbẹ̀ kò mọ́ṣẹ́ sẹ́dọ̀ ni mo pa hallelujah àwọn ò fálù táìmù bí báyìí I'm serious èèyàn máa wà lọ́dọ̀ ó máa wà ní ọ̀dọ̀ ọ̀gá láti 8 ó dẹ̀ máa padà níbi 7:30 síbẹ̀ kò tí lè se kankan. Òyìnbó ò ṣe yẹn the fallow time àkó jọ wọn ló wọn fallow àkó ju owó lọ. So ẹni yẹn wá gúgú ọ wá rí pé àwọn iṣẹ́ kan bẹ̀ tó pé láàrin two months yẹn ó lè jẹ́ pé four hours ló máa lò per day. O dẹ̀ máa gba certificate iṣẹ́ dẹ̀ ti ń dúró. Hallelujah. Some of you don't know wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ university lọ́n yẹn Africa ló lù pa o. Àwọn ọmọ tiẹ̀ secondary school náà ti wá sẹ́wọ̀n. There are some university over there, if they are 1,000, Africa is 970. Our fellow away gun, beauty and a jaw. Our fellow away. If by I'm serious, around Yoruba, I don't mean BSc Meji, Master Meji, PhD Catalonia Silowo. I'm serious. Yes. But I want to, after the so called Kilan Kweche, secondary school, the next thing is go and fend for yourself. If our family may be, you are 18, you're about to pay 18. Talk about all rent, you're almost a rent for that year. Are you surprised? If you told that you might be a long Latin master rent, you're going to pay to the government, mama, for that was stipend. So hopefully, my son rent for that year. Can you one day, one force a woman, one that's it, they were responsible. It be by when you talk about war 18 or the war university. Tell what post it. I wonder why. Hallelujah. Can I saw them and you pay, you job back or come, oh, yato. And it's about to relocate and say, bye. I want prayer points to come back to you, Magba. Irú ọ̀dọ̀ wá ń sìn báyìí tẹ bá fẹ́ kó yàn jọ tẹ fẹ́ lérò tó pọ̀ ẹ máa yan àwọn àdúrà ńlá kọ̀ọ̀kan tẹ bá pé àwọn ìpàdé àdúrà wà kókó rẹ̀ ní ogun alẹ́ ní mọ́dẹ̀yìn. Èrò máa pọ̀ débi pé tàbí olúwa ti fara omi àti àwọn ọmọ ogun ẹ̀ sínú òkú pupa. Ẹ̀mọ̀dí tó fi ń tà ẹ̀mọ̀dí tí kìíní ẹ̀ fi ń jẹ wá wọ́n ti sẹ́rí ọpọlọ tiwa wọ́n ti program ẹ̀ mogun. Ẹ̀mọ̀ rẹ̀ ni sẹ́rí àwa naturally every one of us sẹ́rí àmọ́ tí ọmọ ogun bẹ ẹ̀ ni àwọn eléyìí èmọ̀ kankan tẹ́yìn bá ti wọ lọ́dọ̀ wa mi tó bá ti wọ bí ọdún mẹ́tàlá 14 ó ti máa mọ̀ pé rí ayé pé méjì. So programming yẹn wọ́n ti ṣe programming yẹn débi pé as you are waking up to the reality of enemy. So kò wá sí àdúrà tí wọ́n pè tó wá jẹ mọ́ta tó ní gbìyànjú sí. Ó rí pé ìwọ gan tó bá ti gbọ́ àwọn àdúrà yẹn ẹnẹ́jì kan máa dìde lára ẹ. àwọn oko kan àwọn iṣan kan máa dìde lára ẹ lágbà tó ti gbọ́ kíní yẹn. Ó rí pé bó o bá gbàdúrà tẹ́lẹ̀ tàbí tó ló bá ń pẹ́ ojú ẹ máa dá ni. Ẹja wa wò a gbà pé ó wà lóòótọ́ ńdu àti wá ń gbà tí a ti wá ń gbà kí ni atọ́ka sí. Ní ọ̀yẹ́ jẹ́ ká bìrà wa léèrè kí ni atọ́ka sí. Ẹlòmíì ti gbàgbàgbà síbẹ̀ náà lẹ́yìn pé kó jẹun kò ní sẹ́fì. Ọlọ́run sáǹsẹ́ ó sáǹ lè jẹun ṣùgbọ́n Hallelujah. Ṣùgbọ́n ìnáwó 20,000 lè ba lójijì. Ó sì ti gbàdúrà ogun ade ni modeyi ni ori odun mewa nese te ye ti wa di christi to ti di christi to ti dapo mo christi je ko yi o wi pe iwo ti bodo wo ru ogun yen lefu mi lo lo kini lefu to lo ni pe o ma gbere fun ogbon ti a fi tayo nu aye hallelujah ebe lo we ni to po n gbadura ogun ale ni modeyin ebe re pe ni enu ise re gan bo lo se jafafa si hallelujah hallelujah se n gbo mi ta lo n tele mi e je ka bere owo eni pe lenu ise to n se gan how competent are you se ri teyin o ba ni teyin o ba je akose mose eyan ma sase ori to ba je wi pe awon to n sise yin o po ṣùgbọ́n tí ẹ̀yin tó ẹ bá ń ṣiṣẹ́ yẹn bá pọ̀ kó o tó tayọ o ó ṣe ju àwọn ẹlẹgbẹ́ lọ hallelujah o tó o bá ti jí láàárọ̀ lọ sí òpópó kan sáà kó o ka yọ olóúnjẹ tí bẹ́ẹ̀ statistic kan ni e ko tun wa kaye pe ta lo nje edun hallelujah so eni tun je ba wa dun yen tawon eyan de nwa o de ah odogbon si ni ijo ni won ba ika eyan ninu obe re hallelujah hallelujah ah baba da wo re gbona awon eyan na de bayi re e ma si mi gbo mi so pe ko si pe awon eyan saajo ṣugbọn bo saajo ju be lo ounje edun ni o a saajo fun e lekene mo jeje mo bi ajo tun mu mi mo wa lekeji mo be sinu e ah mo ba ni o sise mo eni kan lo ri se won wa se boye to adua na se fun ni boya lo ba na ti shop we ni ago mewa ki de shop gbogbe ni in between 8 and 10 eyan bi mewa ti ma wa tun ni ba awon to wa de ba 10 ise to ba won se won tun lati gbe pada wa lekeji mo sọ pé ìwọ tó ń pòun gbàdúrà yẹn tó ń gbàdúrà ti ń dá o padà ó dẹ̀ ti mọ kristi kí ni ìjáfáfá rẹ lẹ́nu iṣẹ́ rẹ how competent are you ṣé tó o bá lọ bí iṣẹ́ ṣé wọ́n máa ń mísí ẹ hallelujah ṣé yìí mọ̀ yìí pé àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ kan ń bẹ wípé wọ́n mọ̀ ṣẹ́ débi wípé tí wọ́n bá fẹ́ téèyàn bá ń wá wọn is either that person or nobody ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ irú èmi báyìí tí n bá fẹ́ sí táyà mo náà mi ìdédé gbé táyà mi fún mo kàn rí roadside mechanic kan mo lè géèjì táyà lẹ́ni wíà ṣùgbọ́n pé ṣùgbọ́n pé a yọ táyà kúrò bó yóò gún nǹkan mo wà selective bẹ́ẹ̀ náà ni mechanic bẹ́ẹ̀ rí wáyà torí mi ò láì kí n máa gbé iṣẹ́ ara mọ́tò mi lọ bì kan lẹ́ẹ̀mejì lórí nǹkan kan náà mi believe
1: gbàgbọ́ wa ni wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ẹ tẹ́tí sí lónìí ti sọ yín dalábùkún fún ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ níbi ọlọ́run yóò tún ti pèsè ìránṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ pastor báyọ̀ olúwayẹmí fi ìjọ wonders chapel láti fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ́ wa lásìkò kan náà lórí ìkànnì yìí

0: awa igan lo ye kan ma pe ni ori ba mi se mo mo kan sa fe yawo mi leyin ta ti bi gbogbo omo dale tan la sese lowo eje lawon ke ni wa ori ba mi se ba won kan wa to je pe ni pe mo ama n ba bi ku ama n ba bi ku ba won ti se eje oka ti yawo nere ss ah o la ti ri be afolohun lo ku funun yin nipa ti a medical ni yen a medical practitioner ba tin ba so nipa ti emi awon eni emi lo le ye o iru awon ti e ma gbo eri won yi mo ni ko lo sayewo eje ee ati as to wa lori ton fi bi abiku lona meta iyen ti ni owo nkan kan ninu o ti lowo okunkun ninu awon kan wa awon na bi abiku lo nigba merin o ti ni owo okunkun ninu ṣugbọn bibeli pe ma ni ki adegoke ko ka ibikan jade fun wa ninu bibeli eyin o ni ninu bibeli tiyin emi ati adegoke la ni bibeli yi tin ba si polowo bibeli ni isin won ma ta won si ni wa polowo lori eto yi sibe sibe mi o ni daruko ṣugbọn bibeli kan wa to ni apocrypha ninu tori ma daruko bibeli yen ni isin gba bere lo since awa bere si ni ta won de ni gbe polowo wa bi lati bere so mi o daruko ru bibeli yen won alafo kan wa laarin malachi si matthew awon we kan jade ti a pe ni apocrypha apocrypha tabi apocrypha kide lo da eti apocrypha si si ninu bibeli ti yin ninu ile idi ti o fi si nbe re ijo rome lo kokko bere ijosin ijo akoko leyin ti won pejo ni yara oke ti won fun won ka leyin ti awon opolopo emperor gbogun ti awon omo leyin jesu yi ijo rome bere roman catholic ilana ti awon gba se ijosin ti won gbogbo awon iwe ila kopo soju kan awon iwe kan wa ti ayin o le ni iru iwe enoku ni iseyin o ni enoku na kowe ari awon angeli kan to je tolorun nbe inu iwe apocrypha yi ari awon angeli bi ure ari bi rafael ninu won oke enka ko ni o de je nse papapa ma yin awon iwe yi awon ti won ko jo la npe ni septuagint awon adorin ojogbon ti won ko bibeli jo mo ko to di pe awon adorin ojogbon yi ti won awon osuwon kan wa ti won fi won bi awon iwe won se gbe won to leyin wa gba na ni ote dide ninu jo catholic awon kan ya eyi ti martin luther saju won nse martin luther king o Martin Luther olododo yo wa nipa igbagbo just shall live by faith oni just in catholic yi o yato si ta won awon mo ina ya ton di awon ejo England won yi Methodist Anglican Baptist just in catholic o ba ta won mu awon won ni won wa gbe awon iwe akopipa yi kuro ninu bibeli ti yin kisi je pe iwe inu ogbon osuwon emi pe ni ote ijo tori pe mo ka iwe apocrypha yi mo ka daada mo ri pe oro ti olorun ba won so na ni ede greek iwe to biti lo bere iwe yi aribi extra one be ele ba mi ka awon iwe apocrypha yi e kan ba mi ma ka lati to biti ki e ba mi bere sneaker Adegoke o ye ma ka won we apocrypha fun wa
1: Tobiti
0: Judity
1: Ogbon Solomoni
0: Siraki
1: Baruku
0: Letter Jeremiah
1: orin awon odo mokunrin meta
0: awon odo yes
1: Susanna
0: Bailey ati Dragoni
1: Maccabees 1 Maccabees 2
0: Maccabees 2
1: Adura Manasseh
0: ah ari pe ko sinu bibeli ti won ninu ile awon iwe ina de pe won ni mi si nitori ote ijo o sinu bibeli tiyin idide ti a fi nri ninu bibeli tawon catholic ninu iwe ni opolopo asiri ti ntu bi ti tari to ko wi akoko yi o bi mo kan ari arabunrin kan nibe arakunrin la pe ni sara arabunrin la pe ni sara sara yi re ti awon kunrin ba tin ba lopo awon kunrin yen ma nku ni to fi dori meje ki la ti pe yen nile yoba ani won no jabo leyin ye sara o jabo leyin ye sugba alujonu kan ton pe ni emi esu o ye ba mi ka iwe tobi ti ori keta bere lati ese keje e kawe
1: ni ajo kan na
0: yes
1: ni ekibata na ni media
0: omo
1: bere kan tin gbe odo lagueli baba sara un fi sara si eleya nitori pe oko meje ni o ti ni tele lera lera
0: yes
1: emi esuburu ku kan tin je asmodeu ni o pa gbogbo awon okunrin na
0: e se ti mo lo ni pe emi esu kan won pe ni asmodeu o lo npa awon okunrin yi nipa ti emi awon to nbi abiku yen emi esu kan to ma mu eje awon mo kokoko lato mu ojo do mo odun meji imi le je mo odun meje ti yo ba ti dagba tori le olorun ni emi kin kan ti alaafia to ba ku ni majesin emi asmodeu lo paru won iru emi yen lo wonu farao o wonu erodu to bere si ni pa mu ojo asiri ni titi do mo odun meji emi kana lo wonu farao nigba aye mose eri pe tawon yen ti ni se nipa ti emi emi yen la wa ma fi sinu ide tori pe ko le ku ti alaboyin ba ti wa ninu oyun a wa fi emi yen sinu ide titi lai lai pe gbogboro gbemi omo ton fe bi ki le ro olorun ko le wa si imuse ohun ta fe se ni gbongan loni ni awon to nbi abiku awon oni bisi afaba emi asmodeu mi eje ka mu orin wa leyin ti a ba gbo orin iyin tan eri o wole ni kobakoba awon ti olorun ko yo pelu emi asmodeu to npa omo won opolopo omo won yen ti dagba bayi o tori pe ati ba emi to fe pa won yen wi ati fi emi yen sinu ide titi dodo dajo ohun ta se ni gbongan loni niyan mande anoint ori wa nigbata ba padade mo fe so asiri to wa ni waju ori yin fun yin a kan gbe bibeli dani ni emi olorun si nbe pe lawon eyan mi mo re iwaju ori yin ase kan wa nbe o ti wa je pe waju ori ni mose ni kan ma so ofin mi wa mo awon ami kan wa ti won ma gba ni igbeyin ojo gaga bi revelation si kilo de to fe pe waju ori na ni kan kan si asiri ni amati on ba fe ti lore laye oju na kokko wo amati ti woju elomi tan wo bi agbari yen ami ma se rere wa nbe on ta fe baje ni yen asiri olorun pe pe lawon eyan mi mo re leyin ta ba ko orin yin eri o wole ni kobakoba eto atesiwaju orin yin ateri re leto le kan si mo ki gbogbo eyan mo ipinle a osun pe layin okunkun imole tan o ati ka mu iwe orin ijo apostolic to christi orin 829 eyo ninu oluwa eyo ṣugbọn ọna ti a gba kọ orin yi ajo ona ara ohun ti e mo mo ni eya ninu oluwa eyo abi a ni lohun yen a lohun ti awon omo egba korin cac olorun sogo ni musin awon ni won lohun yi fun orin na cac olorun sogo ni musin glorious choir kudos eni ti asoju won je pastor philip ayeni eje ka mu orin wa orin 829 e kawe e ka
1: e ma yo ninu oluwa nigba gbogbo
0: yes
1: e yo ninu oluwa eyo
0: e yo ninu oluwa
1: eyin to kan re se dede
0: yes
1: eyin to ti yan oluwa
0: yes
1: lebanu je ataro lo
0: yes Ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, ninu Oluwa ayo, nin

0: ogun tọlọrun ṣẹ ko ni gberi mọ ele a eto yi o fi tesin se gbogba wa ta tun wa si gbongan ni oni loruko jesu a o ba gbogbo ajaga isekuse aisan kaisan je nipa ifemiroyan pelu ifemiroyan ndo puposo atawon ti won woju olorun atawon ton na isan kan gbogbo e ni jesu yo ba kan le loni ogun yen oni gberi mọ mo ba yin yo
1: akojumo o adeku oro mo o olorun wa polo wa da si o olorun ka kun wa o koni jope ore o olu omo ni oje o egbon omo ni oje o koni soruko re lemeji o ni o ba wa kale ni o pelu ogun olemi yin ogun koni gungun ya eje wa kale ni o arugbo wo ni olorun ba nse yin o mo dupe momo lore o ese o baba mi ijo te koko bless owo wa omo yen mo mu wa ororo te fi aneti owo wa o gbo wole epon yen fa tinu re dun tara re ogbona mo baba mi mo dupe o ipe yin oni doku god bless you sir
2: abiamo togo eni ti se ota o le mo dupe gbogbo ogo je tolorun gbogbo en ti e kini te fa ranse awo won po te pa ti en ti so po so mo yin emi na mo ni ke lo si ile wo so gbogbo tolorun ti dawo le nipa ife abroyan loju ese beyin na ti se so o wa le are de bale mi na mo ni ke lo si ile wo so en lo si ile wo so ke wa lo mu eri wa loruko jesu ogun to se oni gbere mo oluwa ti nbe te me nbe laye era anuwa na ko domo si o ogun yen ko wole patapata alafia fun mo

0: alosawo jowa ni de ajo mosalaye n tan pe ni igbagbo fun yin Hebrews 11:1 mo fe yan na igbagbo ninu ise mo fe fi omo mi isapejuwe omo de olowo tan pe ni pela yi kini bibeli wi
1: nje igbagbo ni da lojo on ti areti
0: n dani lojo on ti areti
1: ijeri on ti ako
0: ese ma awon ti won wojo olorun mo e ma so omo dani e won ti bi mo o ma so omo dani igbagbo ni pe omo tan ba bi yo wo so yen ya lo okunrin tabo obirin tabi beta e je n lo igbagbo pella o gbon ti pella se leyin gbe yawo

0: ogun ni fọlọrun baba ogun ni fọlọrun mo ogun ni fọlọrun emi mimo I quite say igbo ese idi baje ọlọrun gbogbo eyan rara obangele ati eniyan arugo kojo odi orun ina jonirun kabiyesi oba to rin lari owo ina akiyin olori alanu ati olufe adupe fun asileyin ni gbogbo ona oba lori aye asopo ese fun anu re to fi ti wa si mole alaye laaro yi adupe nturupo to mu kari ojo oni agboga gbogbo ni ajo aye iwo ọlọrun to satileyin fun eni kokan wa aduruko mimo yiga mo yin loko le gbogbo okan ati si to ngbo mi adupe fun ori ofe anu se eni kokan wa rigba adupe fun owo iwosan ju sile ati dande se eni kokan rigba asopo ose o baba wa ti ọlọrun lo agbo pe wa ayin loko fori ofe gbala ogun ni foruko mimo yin baba mo gbe galu baba wa apostle alade adupe fun ranlowo anu ati ori ofe nigba gbogbo asopo ese ọlọrun ti o da won da ti o fun won sile ayin loko ọlọrun to nje mi fun won asopo ose ni toruko ngba gbogbo ogun ayin loko lori ile won lori aya lori omo adupe fun ori ofe nla ile to fi nbe won wo to mu ki ayo won po si asopo ose ayin loko lori kan ni yo 32 fm ọlọrun to nje mi nibe asopo ose toruko ojele se yo baje agbe galu gbogbo awon adari agbe galu gbogbo awon to lo bi apa bi owo bi ese ọlọrun ogun ni foruko re oyin loko lori jota ban doko restoration odupe lowo yin lori aye mi na wa yin loko lori orilede nigeria adupe fi fe nu re yin asopo ese fun atileyin ni gbogbo ona ogo eyan la ni foruko mi mo yin ni oruko jesu Christi Oluwa wa amen oruko semi ni evangelist Sarah Adiagbo wa lati ni jota banaku of restoration ni olosun ni ilu ibadan ki obo ogun alafia ko bu adura yin akori iran olorun fun igbare ni niyanju fun ojo isimi oto ni mo pe ni akoko kuruju o tesiwaju tori pe oni gbagbe eniyan ni ko si bi eniyan se le kojo to kojo to kojo to ojo ti agbo re ba ti lu iseju aya pere to da won duro o se pari niyan o si bo si ipele miran si a o pe ni oni gbagbe eniyan so kini mo so ni wipe mommy daddy brother sister gbogbo kan ti to ngbo mi mo ro yin ni oruko oluwa wipe e se ayi pada si ona olorun mo ri wipe ori ofe ati anfani fun eniyan to wa laye si o ti ku ni mo ba ti eniyan si wa laye si o ti ku nbe ori ofe si wa so mo be wa pe ka bo ara ise okoko sile e ja bo sile e ja gbagbe gbogbo asise awon ateyin wa wa e ja mo wa gbegbe aye wa ni ibamu pelu wipe akoko yi kuru o ti sunmo e ja so eso ironu pe wada gẹgẹ bi iwe Matthew ori keta ese kejo ti so o ka bayi wipe eso eso to ye fun ironu pe wada eso eso to ye fun ironu pe wada e ja gbegbe aye wa mimo ati ododo tori pe ola le peju akoko ti a so wipe ogun yi ko to iseju aya ko to abo iseju aya lojo wo na ni eniyan daye na e wo bi si ojo yi pode e wo bi si ojo ori kunde oni abi eniyan sinu wahala ilakoja gbogbo sibe na irin ajo na yo wa si opin ti gbogbo ilakoja gbogbo yo wa si opin igba ti ilakoja ba wa si opin ni igba ti eniyan ti fi dalile tori pe irin ajo aye ba se nkan okuta gegele eyan mo kan odo lona o se nko odo ni o mo ja sinu igbo o se nja sinu igbo ni o mo ja si oju ona be ni o to mo to pada won gbogbo ma wa yipo o je ko so pe aye eniyan bere pelu odo o si ma pari e si odo 0 points lo si bere 0 points na ni o pada si tori pe nigba to wa saye iwo lo dele aye abi be ko ko de mu nkankan wa nigba to ba de tun wa nlo ko de tun ni mu nkankan lo tori pe o bere lori 0 o de ma to pari e sori 0 se aye si awa mo dara wa laamu ta mo wahala ara wa ohun gbogbo si olorun ba ti se fun yin e je ko je ite lorun e se ka gbianju lati gbe igbe aye iwa bi olorun e se gbe igbe aye wa ninu alafia e ja gbegbe aye wa ninu ife ni si omo ni keji e ja gbegbe aye wa ninu ifokanbale e ja gbegbe aye wa ninu igbekele pe anibi ta tun pada lo enikeni ti o ba ni siro bi to be fe pari ese ko ni kankan to wa se laye tori pe bi ta fe pari ese ohun lo ye ko je ironu okan wa pe bo ni won yori ese n to fun awon ayanfe ti won ti lo to fun won ni ori ofe to fi le duro niyan tori pe gbogbo igba ni okan won ma so pe akoko yi kuru nibo ni won pari ese akoko yi kuru nibo ni won pari ese mo sakiyesi enikan nu bibeli nigba si won mu jesu olugbala ti won kan magi won ni josefu ara arimatia o wa toro oko jesu won pe ni olola won pe ni oloro won pe ni eni tun ni ibukun lopo lopo mo ka masu ori keta ri logbon ese kerin le la dota o ka bae pe nipa si balogun orun asi an si wa pelu re si won so jesu ri sele na si won ni si o se eru ba won gidigidi won si wi pe looto omo olorun ni yi mo ka ese keta di ni ogosa nipa si alesi le okunrin olorun kan ti arimatia wa ti an pe ni joseph eni ti o nti kara re se omo eyin jesu pelu o to pilato o si toro oku jesu nigba na ni pilato pase ki a fi oku na fun joseph gbe oku na o si fi aso ogbo mimo di o si de sinu iboji titun ti ohun ti kara re eyi si agbe ninu apata o si yi okuta nla di enu ona iboji na o si lo ohun to je iyalenu fun mi ni pe o je olola o je oloro o je eni si oluwa bukun fun o je eni si oluwa koju rere si ola ati oro re orubo loju o ni ifiyesi gege bi ti emi mimo so pe ki eyan gboju wo iwaju pe ojo wo lo pare e ojo wo bo je ogoto odun bo je ogorun odun o ma end ni ojo kan mo ro pe ti baba iro re to fi wa wo yi pe je ko won gbe iboji sile te pe ti ohun ba kun wa le te ohun sile mi o ro pe alaiwa bi olorun kan le ronu ojo to ma ku laye mi o ro pe eniyan buburu kan o le se siro wi pe ojo kan lohun mo ku nbe tori pe ojo si ronu iba ti wonu eyan wi pe eyan o mo ku nbe lojo kan ojo eyan yo si wo wa buburu e wo baba yi o wa mu boji re to gbe sile pe si ohun ba ti dake ibe ni ki won si ohun si mo wa ri wi pe gbogbo awon eniyan rere awon ayan fe gbogbo ohun to ma nje desire kan won lele pe ki awon le so ni boji to dara kini mo wa so ni wi pe emi eyin awa gbogbo wa kini afojusona wa kini irunu wa nigbati ago ba yi tan tori pe ago ma yi tan ko sogbon si eniyan da si sugbon ipari e oni kan ni o mata ni waju olorun oni emi mo se so fun mi pe ki n so fun yin mommy e ba mi ronu ni oni daddy e ba mi ronu lo ni my brother my sister e ronu bi te si bere wa e ba mi ronu bi te deba e wa ronu okan yi pe akoko yen kuru bi e se n dagba si le sumo ojo yen bi ojo ori se n peleke ni ojo ori eda n diku a de si wa n sumo ojo iku ati n sumo akoko ti a o pari nigba ti o ba wa pari e gbo ki le so fun olorun to da yin nigba to ba pari ki le so fun eni to ran yin wa saye inu mi de wa dun wi pe oro olorun na lo so pe bi eniyan ba yi pada olorun o ni kese re si lorun so mo fi jesu olugbala lo yin laaro yi eni to le gbejo yin ro eni to le ran yin lowo eni to le sipe fun yin eni to le mu ki a mu ipe buburu kuro ni woju yin eni to le gba yin ni ojo idajo eni to le sipe fun yin mama esin oni kankan se esin kan ma dedicate eyan ni aso gbekere lo mo wo bata bayi ni o mo wo je bayi ni o mo je iyan o kan olorun ko ni tumo kankan esin lasan ni sugbon ohun to je koko ni pe ki eniyan ko je ti jesu tori pe o nikan ni agbejoro wa o lo ma agbejoro wa ru ta ba dele ko si eda kan to wa laye ta o da lare amo te ba wa ninu kristi o ma di eda titun mo ro wa la ro ima sa gege bi atotonu mi wi pe ese aye yin fun kristi o la le peju ko luwa ko ran yin lowo ko rin mi na lowo e je wo rin ni oluwa ti olugbala yin ke fi okan yin fun ke gbagbo tokan tokan ke si ma sin ke ma tele ke ma fun ni ijosin mimo ki a si ma koruko yin ke gbe igbese lati se libo mi leyin eleyi e wa ni alafia ke si ma gbe igbe aye rere ati gbe aye otito si olorun oluwa yo si ran yin lowo yo saanu fun yin ati emi ati eyin a ni padanu jobo olorun ori ofe ma mu wa dele alafia olorun fun yin jesu oluwa wa
1: Ọlọ́run tí ẹ gbọ́ wáyé láti ẹnu màmá wa Lady Evangelist Sarah Adeago ti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Christ Apostolic Church Tabernacle of Restoration Olosun Junction along Olorunda Amba Road Akobo Ojúrin Ìbàdàn fún ìtọ́ni àti ẹ̀bẹ̀ àdúrà ẹ lè pè sí nọ́mbà màmá wa yìí 0805-340-9975 lẹ́ẹ̀kan sí 0805-340-9975 Jésù Olúwa.

0: Radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Jesu nikan ni ona. Otito ati iye. Enikeni to ba gba gbo nikan ni yo ri iye. Orun apadi wa. Be ni ijọba Olorun wa. Eleyi to ba fe yan ninu mejeji, oni ko tete ya bere si ni fi iwa re yan bayi, tori pe iwa re ni o so ebi ti o fe lo.
2: Iwa lesin.
1: Lorun aro.
2: Indi ti eto yo fi kede esin to fi nkede Jesu re o. Jesu Oluwa lo so gbogbo aye po. Ko l'Olorun fe awon elesin Kristeni. Awon ta pin ni Kristeni ni awon afi wa jo Jesu. Nigba to de Rome lo di esin. Ta fi Jesu sori ijo.
1: Ani ejo mi be
2: lo. Awujo wa yi aya mi asi ma ja. Aye ikun fun ojiji kukupo pupo. Ah, ikan kan sele ni ilu seyin. Awon ti won fi emira ra eyan se okowo. Kudos Nigeria Police. Ah, mo gba fun yin papa Oyo State Police.
1: So ba
2: ya.
1: Rojo
2: sha ma se dada somo la. Awon yin afa. Olorun afa Ganiu Nuruddin. Ikan te lohun tun ti afa ti se baba lawo papo. Awon woli na wa nbe o.
1: Ejo o.
3: Ejo nbe Olorun aro.
2: Ani ba lo lopa yen se mu won. Olorun na fe ra mu nu mo, menu mo.
3: Ejo nbe.
2: Ganiu ba ni baba le ti get number yi.
1: Na sora
2: e. O ni ore birin mi ni o connect mi mo yin. Okay, menu mo o ti ye yin. Ori ajeyo. Bi won ti se npe.
1: Gbogbo so wa laye yi lo ma tan o.
2: Won mu Ganiu.
1: Ka ma tori e
2: wa. Ganiu lo wa bere si ni fi awon tokun ode. Awon mewa. Awon yin daju de won de ma lo si ite oku ni ilu seyin ite oku muslimi enu won na fi so won la won ma wo

0: buburu ni awon ojo tori awon eniyan eka e ja lo sawojo wa awon awon olopa ipinle oyo ta awon eniyan eka kan awon ile daju jo se lo gbogbo eyan olokada e sumo bi e wa keko o tori elomi le mowo lori transformer
1: e jombe lorun aro dake
0: elomi le mowo lori transformer baba ni okada okada awa meji 25,000 ori e oni pepe lowo time ago mesan 25,000 yin meji e ja woju awon awon amokun se kayi Nigeria police kudos ateyin oniroyin white e ja lo si awujo wa lo fe bi dano ibi ti o boss erin koni pan mi o emi na ti se temi awon kan won yin la papo te fi n gbo wa ni idaji yen la ago mefa ba se tan ke wa pe mi kin ti ase ati majemu yen le lori white e da lo sawojo wa e da woju awon eniyan ka yi awon kako onikun mekun white da jugba e je ka lo si awojo wa kini bibeli wi aye iku fun ojiji iku we bibeli sam oni mo ti le rin ni arin afoni foji ojiji iku aye iku fun ojiji iku e je ka fura o gbogbo eyan lokada e sumo bi e je ka fura bibele ni le arin awon eyan mi ni awon eyan ikawa awon ni ro ka ma so awon ni shirin o je sabi o da gbo awon ro yi farabale ko keko adupe lowo awon ti o fi foran yin ranse si wa adupe lowo awon olopa ti ipinle oyo fun ise takun takun ki won se ati awon to npin oro yi kiri kalifikeko ati eyan oniroyin ti en gbenu so fun awon olopa farabale wo awon eniyan ika gbo
2: ki loruko yin
3: aliu olopade
2: ki le se te fi di ero agbo olopa
3: mo ma nji machine mo nja le machine
2: bawo le se ma nji
3: ti emi ati keji mi ta ba si gbe okada akan ma pe bi kan fun olokada to ba ti wa gbe wa debe emi ma ma fun olokada yen lowo mi ba ti fun lowo ikeji mi ma la kini ipon po ma leyan
2: ati gba o le ti bere ise
3: December last year yi na la pade
2: awon bo ni le ma n gbe awon olokada yen lo ti oju o ki fi n ka yin mo te ba wo omodo ile won lo mo won lori
3: ale la ma n jade ta ba ti jade la leyan a ma pe biki bi fun a wa wo ibi to ba da ibi to ba je bi ojugbo ibi to ba da ti o si yan be te yan pon be ibe lati ma duro la ma so pe o wa ta ba ti wa so pe o wa emi ma ma fun lowo tin ba tin fun lowo ikeji mi ma ifi ogbon yo kini yi ninu apo o ma jamo leyin orun asubu ibe elomi a ma pariwo bo ba ti se jomo a ma pariwo ibi ba ti n pariwo awon mi agbo won a ma pariwo le bo emi o ti start machine onu o ti joko ibe lati mo sana
2: won ni e ti gba okada debi pe iye to wa lori account yin o se ka
4: then igba mi wa to je pe baya yen ma sanwo sile a ma je lowo nigba nkan to je ki owo yen worth iye tan si ni
2: awon adugbo le ti ma n se awon ise yi
4: ibadan na la ma n lo a le lo nojo ka lo sise nbe ale lo na side the road ka lo sise nbe
2: lati gbogbo igba te ti n lakunko mo awon eyan lori fun ise yi eyan melo lo ti ku tara bi pe be se lakunko mo lori
4: mi o si eyan to ku sugbon won so pa awon ti pe eyan kan to ku ninu awon ta sise fun
2: won ni won ba bi more than 34 million naira la account yin so to ni
4: then
2: ninu owo okada yin na le ti ri gbogbo e
4: then
2: ki le wa n fa awon owo yi se te ba ti ri won
4: Yoruba ni pe owo teyan ba sise fun ko kin moyan lowo won o le so pa to nkan ti mo fi owo yen se tori ta ba ti ori ta ba ti pin o le je 200,000 lo ma kan mi gba mi ti ma se owo yen ba yi bukata o ma wo na ojo ese o pe ju ojo meji o ma tan
0: bibeli ni laarin awon eyan mi ni awon eniyan ka wa ko mo lati ma fi gba emi awon eyan tori ọrọ ayé búburú yìí gbogbo owó tí wọn gbà náà kan kí náà làwọn fi ṣe gbogbo ọdún ẹ̀kan sí.
4: Yoruba ni pe owo teyan ba sise fun kokin mo yan lowo won o le so pa to nkan ti mo fi owo yen se tori ta ba ti ri ta ba ti pin o le je 200,000 lo ma kan mi gba mi ti ma se owo yen ba yi bukata o ma wo na ojo ese o pe ju ojo meji o ma tan
0: ah eni ba ta ja ye pe agbowo okuta won ni akojo tori pe ile ti a fi tomo ni iri ni owo laarin awon eyan mi awon eyan ka wa e je ka fura o a o ni sirin ijo te bi ba npona a o ni jade nle alaafia fun wa

aye ku fun ojeje ku awon to tori worowodo ti won so emi won na ni ipinle osun abi ki lati ka ti se le tori oselu sibe eni tolorun ka dara na na pada kede bayi ni nsin ana won ti intapolopo awon to nfe mi won di yo de mo na ni pe opolopo won ni gomina yi koda won le fojin riju tan fi ko laye aja sa se danu ma ro re pin to ba tori nkan ti o to nkan to ngbe mi eyan le lori abi awon oku tan sun sinu te e tun ge ori won abi wa iru

nine room with a cook with me. 08169537433. Mo be wa ne je ki gbogbo awon tori mi gbo ko da si. Ere di ni pe ati je gbese le gan. Owo ti loke.

0: Oluwa iwo ni Olorun mi. Emi o gbe oga. Emi o yin oruko re. Nitori iwo ti se ohun iyanu. Imo igbani, ododo ati otito ni.
1: Ikoni a jeri posonu.
0: Agbara rẹ po ise iyanu re si po ti mo nkan sara si o nitori iwo ti so ilu kan di okiti iwo si so ilu olodi di iparun afin awon alejo ko je ilu mo a ki yo ko omo o
1: oluwa so fun wa ni pa ore to oluwa se fun o oluwa se
0: nitori na ni awon alagbara eniyan yo yin o ni ogo won yo yin o ni ogo nigba to ti surprise won
2: be ni
0: lo orile ede ti o ni iberu yo beru re
3: won be o
1: temi tope omo falando
0: omo ya wa idi to fi ri be ni pe nitori iwo ti je agbara fun talaka agbara fun alaini ninu ise re abo kuro ninu iji ojiji kuro ninu oru nigba ti efufu lile awon ti o ni iberu to dabi iji lara ogiri he iwo o mu ariwo awon alejo role gege bi oru ni bi gbigbe ani oru pelu ojiji awo sanmo a o si re orin ayo awon ti o ni iberu sile temi to pe mo de na re o Ola dadi ayinde alalubarika orin ode onigege ara omo iya adua mo tun de gege bi ise mi mo wa fi opi ati eyin fun kabiyesi eledumare

0: oba mi edumare nikan ni oba ti fo ba je o na ni yen edasipo bo ti wule keyin o dogbon to bo ti wule keyin o lo gbogbo agbara to ntolohun oba mi ba ti fe na ni o se emi o ran leyin o ntolohun oba mi ba ti wi ina ni o se o e fun Jesus to fun mi lo so yin o
1: eh bo se
0: ntolohun oba mi ba ti fe ini o se o emi to pe omo falanu lo so nte mi so
1: yi
0: nti mo wi ni egbo o oba mi edumare ni nyaade o na lo ma alade tori pe ori ti o ba dade ninu agorode ni ti wa oba mi edumare ni yanyan sipo bo ti wule ka lola to bo ti wule ka lowo to bo ti wule ka roro to baba mi edumare ba ni ohun o fi oni ipo ko si nkan to fe se si sugbon oba mo moyan oba mo de nikan mo oba mo ni kankan bi oba mi edumare ba so pe ori ade lori re dandan lo de be o gbon ti wi mi mo bibeli wi ni o ni awon mo talika won o si dide won mo joko laarin oba alade won mo ba won lowo jeun po o ti e wa je pe kabiyesi eledumare a tun ma se yi to wu
1: o
0: ti wu ni sola o bo ba ti wa ri be to de be eyin na e ma won a dola le pe te yin ni e mo dola le pe ogbon yin ni e mo dola le pe imo yin ni o mo ro pe eyan te mo ni o e mo ro pe gbogbo ete yin ni o
1: mo gbogbo ise re lo bi ode be ise
0: yin ni o ki se strategy yin o ki se mo yin o nka bi ese eledumare lo mo yonda e fun yin o olohun ba ni ko wa mo ye yin loni e mo wa se yeye awon ti o ye tori olohun ba mi nikan la layeye o na ni mo mu ki gbogbo nkan ko mo lo bo ti yo ko lo

awon ti won fe wa ni table ta lo mo luwa awon bi meta abi awon bi meta ni won fi oruko ranse ni ose to koja lo eh baba si ti oni na ose la yanju awon ti o fe wa ni table wa eyin o ati ri awon bi meje bayi eh pela wa so it's okay eh ta ba ti re yan meta si lodo wa ati wa okay a fe ki table wa gan po re re re.

0: ti won ba ti en soro nipa anu emi ni number 1 ti mo ra anu gba boya tori pe mo ti en jomo fala anu ni ko ti en ye mi o mo sa mo wi pe anu olohun ba mi lori mi ki se kekere ka bi ese ledumare ma surprise mi o si ma njo mi loju koja ero mi o njo kan ni mo wora mi sunsunsun pe olohun iwo na ni mo mo ni nle nikan oni osu ni o pe 30 years ti won ti ni baba ngba ti o ba tun ti di bi November ni si yo tun pe 2 years ti won ni ya lati gba ti won ti ni baba Eledumare ni se baba fun mi ko si nkan na ti mo fe se to je pe Olorun ko ni nba mi da si won o leni ti kan da kan fun mi lowo ma wa ma wo pe bo mo se nse Olorun ni ojo kan yawo mi fe bi mo won ba so fun mi hospital pe e wo ko si ba se fe se o en ta se si ni si ni pe CS ni e lo ma wa owo won da ko owo na o ba leru o ki mi laya to ra ti wule nnawo tele mo ni account mi o gbe nti won bere yin mo wa pada mo lo ba kabiyesi Eledumare ati gba na mo ti mo pe ko sin tolorun oba mi o le se oba mi ti so ikoro di dudun oba mi ti so buruku di rere mo ni esa be mi se mo bolorun so esa e mo pe mi leni kankan o owo ta fi se rice ta fi pe ro amola ta won yo ba wa je ni jokejo le mi nwa kabiyesi Eledumare e je wa agbara yin leni kan eyin na le le ba nse e da kun yin lowo operation ta mo fe lo mo bani sin awon eyan mo bi won mi mo se to won mo bi mo se mo ma ti rojo da le story le lomi o tun gbe fun mi story te lomi gan o gbe fun mi gan yo koja oye mi eyin ni e ba nse kin to dide ko mbi ti mo wa eyan ju e da kun wallahi taala isu mo bi laile si lawa olohun oba mi Edumare ngbo Jesu Christi ngbo ori bi ti mo wa na ni won ti pe mi pada lo hospital pe igbagbo ti yin tun lagbara o iyawo yin mo tin ro bi mo ni e file mo ti pe mi po nro bi igba to ba bi mo tan ni e to pe mi e sa fi mi lena mo ni aisa won lo tun tin ro bi o e tin se lo e ya pari e o e ya se la se pe o eyin le mo se nkan la se pe o won wa bere si korin pe e tin sise yin bo
1: baba se la se pe e tin sise re bo laye mi baba se la se pe
0: wallahi oba mi ala se pe mo se la se pe mo ba pe mi won lo ti bi were o ori ti won lo ko soke tele fun ni fun ori lo turn down lai lewe lai legbo kabiyesi Eledumare alagbo owosan ti wo te lai ni se abe ninu gbogbo awon ti won wa ni rupo be lasiko yi ti won wa ni ipo robi ta won na woju olohun ti won ti derubo ko ti won ti deruba family oba mi Edumare to se temi pelu irorun takun dabo ba n da soro ti won na je wa agbara re ko ya won lenu je ki won bi were lai ni se abe alagba alagbo owosan ti wo te lai ni se abe ninu ni o kabiyesi Eledumare eru jeje ni gbogbo le kile great scientist great doctor oba mi Edumare mo wari fun o dakun dabo ba nko awon na yo je ki won bi ni rowo rose tipetipe la ka bi tipetipe lo re bi oba mi Edumare to se gbogbo e to je pe ojo ti ewure ba kunle bayi to ba bi mo be na lo mo re orin berewe tin jade lara giti oni gi lara oba mi Edumare ba nse pelu rorun kabiyesi Eledumare to dowo re iwo lo le se jẹ́ wọ́n bí pẹ̀lú rọrùn káwọn náà gbégbọ́

0: oba mi edumare ko se daki be ni o se daki oya jesu to fun mi iwo na ba ngbon soke ko banki ka be se ledumare
1: asore tan asore akikika oba nya tin so gbogbo ninu o gbogbo olorun iyanu iyanu loruko re oba mi oke oba mi le oba mi tori nurode to mo gbogbo ti benu gbogbo eda eyan mo fi to sinu won ni yo tu funfun jade oba mi nbe omo eleyi ti nbe ninu omo eleyi to tu jade eru re nba mi olodu mare odun la to mo gbogbo are pata emi o mo yan ni gba gbogbo ni asore kani laya mo so pe o se mo yan logo mo posuba kare foko re inu mi a mo dun ti an ba ni nko lodu mare tori pe ko se ti mo tun fe fun dope bi o ba se iwo nikan oba mi oke iwo lo fun mi loju to ni fi mo riran o fun mi leti o ni fi gboro o ni fese mi rin kaakiri oba un lati so gbogbo ninu o gbogbo aditun la o asore kale laya mo yan logo nigba gbogbo iwo la koda aye iwo la se da orun iwo lo run ogba iwo la ye ogba iwo lo forun se leto to faye sapoti ti se re iwo lo raya atorun lekan soso ko sen to le dabi re obirin o le dabi re okunrin o le dabi re omode o le dabi re tori wo lo gboyun sinu alaboyun alaboyun a mo je tutu atun mo je gbigbona ibi omo ohun wa ohun gbigbona okuku ni ife ibise o tutu oni fi bise alaboyun atun bi mo ma tun wa iya tun wa iwo loba to nso gbogbo ninu ohun gbogbo olarun won lati momo talaka kuro ninu aini amuku ninu erofo afo laso mo ani omo bomo alade pase ta lo fe bi o lere ogo atogo lemi o mo fi foruko re jehova jire loruko re tori pe wo lo ba mi olupese jehova ni si ni o tori pe wo la si awa iwe o ma yan nigba gbogbo ni odun la to mo mi to mo gbogbo eniyan ogo ati ogo to to si ohun oni fi fe nikan kan la

0: Olorun wa alagbara giga giga gbogbo idile Jesse Olorun ijinle ife
1: Babiesi
0: oyigi yigi alade wura
1: Olorun
0: Olorun to nsi ti enikan ko le ti Olorun to nsi ti enikan ko le si Olorun to ti wa ki aye ko to ma wa o na ni o wa nigba ti aye ko ba si mo Olorun a se yo wu
1: Olorun
0: Aisa Aiku Aidi baje Adani magbagbe Olorun wa ni Ologo didan Kabiyan o si Atori eni ti o sun won se Ato ba jaye Olorun to nwo ni san lai gbeje Olorun ijanu Olorun to mu riri jade ninu airi Alagbawi wa Alase pe igbagbo wa Olorun a le se lewi a le wi le se arugbu ojo Olorun iyanu atori eni ti o tun won se o pa bi da so bi di rere Olorun to nso eru di omo ti o tun wa nso eru na di oba kabiyan o si eyin ti e fi orun se joko te fi aye se itise eyin to je wi pe ninu riri eninu airi le ti mu riri jade eyin ni Jehovah nisi Eyin ni Jehovah Shama. Eyin na ni arugbu ojo, adagba ma tepa, adagba ma paroye. Olorun giga, ologodidan, alade wura. Oba ni nile, won ti onile yo je. Olorun alagbara, kabiyan o si. Olorun Jehovah Sabbath. Olorun ton siwaju ogun wa. Kabiyan o si. Eyin na ni arogun ma ti di. Arogun masa arogun segun eyin la o ma yin eyin la o ma fi ope fun ologo didan a soro matase ki ka biesi ni o ma je titi line

0: E ma gbagbe Amala Festival wa ojo kokandinlogbon osu kejo ninu odun 2026 da wa ina ni losu ina ni. Hello.
1: E ka re pe to.
0: E ku ojumo oruko yin ati pe ni bole tin pe e ba wa gbon soke o.
1: Oruko mi ni Isolaki lati Olorun sojo ni Lebaja. Emi na fe fi Oluwa ni.
0: Isolaki en ke le fi Oluwa na ni a se gbe to kale. Isolaki lati Olorun sojo. O ye ba gbon soke ke ba n kori ke Olorun.
1: Kabiyesi Olodumu mari oba tere re kari aye. Malẹ nla to bi ori gbogbo okunpa aye. Oba mi mo tani kan le ma to. Oba to gagaga tani kan le ga to afefefe kari aye ti gbogbo aye ma lọlọrun ni. Oba to gbenu un di asola. Oba to gbenu Adelebo sojo gbenu omode ta panpan kaakiri gbogbo adugbo ti gbogbo aye kori balẹ. Iwo ni o ma yin wo si ni. Oba mi mo mimo ti sekere aye nbe lọwọ re. Oba nla nla nla ti gbogbo aye kan kori balẹ fun. Ni gbogbo ijoyo ni fisile ti mama sala ijuba lodo re ni alagbara aye ba nta panpan ni waje ni o ba dojo ale abi kori bale fododi mari won ni won ma yin won ni won si ma gbeja ori ko so ba bi re lai lai ni ta ni je mi ni waju ododi mari para to se be lojo so de ni igbagbe sinu okun ibo na do so we mu le yanu sinu okun o mo nse bi won rin je se wu ma ninu okun abe ri se ododi mari ni to ba wa se bi oye to ba ji wa se bi orun
0: Eseun mo gbadun ori kiyin sugbon ave lo si eka polowo oja ta ba pada de e pe pada ke le lawon fani ati dan bere yin eseun.

0: Hello. E kaabo pada sori eto wa eto yin ta lo mo Oluwa. Hello e ti wa lori eto. E ba gbo n soke agbo yin dada.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello e pe ta Blacki lati Olosogbo.
0: Ki le pe?
2: I so like lati Olosogbo ni Lebadan.
0: E ti en so advert wa ni o ye mu ibere.
2: Adupe bi o ni ibere kan ti mo fe ni ju pe ke yin dupe fun Olorun.
0: E ti du.
2: So mi dasi.
0: Adupe.
2: Oba to ni wa ko ma pada leyin wa.
0: Ami.
2: Come je otan fun wa.
0: Ami, ami, ami. E seun.
2: O ba leyin Olorun Olorun na ni.
0: Olorun ni.
2: Intervention.
0: Be ni.
2: Leyin re Olorun.
0: Olorun tun ni.
2: A dupe ayin ayin. Oba olugbala ko ma pada leyin wa.
0: Ami, ami asedumo. E seun Mr. Esola Glati Olorun Sogo. E seun. Aye. 0705500. Hello. Ore ni o 0705500949 0705500949. Hello.
3: Hello, e kaaro.
0: E ko ojumo o.
3: Mrs. Ogunjo bi latawo tan.
0: Okan mi so be na ohun yin mo da ma. E ku jo meta ma.
3: Ah, bi esi arugbo ojo. Eleru ni yin. Oba awon oba, olu awon Oluwa, oba to po nipa ti agbara. Oba to mo gbogbo to si rejo gbogbo akishitan ayinsan elogodidan eleru ni ka kiyesi o
0: oya emu ibere ya o ibere ele karun o wa nle e di alafo ti abaso dashi ohun si se buburu ni waju Oluwa gege bi gbogbo eyi ti dashi ti se
3: o si se buburu ni waju Oluwa
0: be ni Iseju aya ogbon yin ti pe o si se buburu ni waju Oluwa gege bi gbogbo eyi ti Jehoiakimu ti se e wo mo mi Mrs. Ogunjo bi e dakun e ba mi tun kini fi sowo si mi
3: o da
0: mm
3: e se o
0: yes

0: FM 94.9
1: Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
2: Ti le re si ninu bag enu loro abi soro gbo lojudo ton to ju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so nto ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesodo 2026 lojo se joba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko yo enikeni sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe ko wa ati nibi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fin to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi so fin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede iwa lati le se ijoba ipinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto
3: Francis, mo gba pe o tun ti open store mi se oja less loye. Iru ogbon wo lo nda si? Emi o ruwo taja.
4: Ile ifowopamọ alasiri Women Microfinance Bank ni alasiri mi. Pẹlu awọn eto iyawo won.
5: Bi beta money.
4: Osu kan ti osu mejila ni o fi da owo ti o ba ya pada.
5: Pẹlu ida meta bo 3.5% lo soso.
4: Eke tun wa fawon olokowo nlala ati olokowo kekeke.
5: SME loan ni e.
4: Osu mejila lo fi da pada.
5: Salary advance loan
4: fun gbogbo osise ijoba ati osi aladani.
5: Osu mejila gbako ni won fi da pada.
4: Pẹlu ida meta abi ida meta bo
5: 3% si 3.5% percent
4: anfani ati ma se ile ori owo re tun wa bo baro gugu e papo yen interest waiver
5: tabi overdraft
4: osu kan tabi osu meta ni o fi da owo ti o ba ya pada
5: pelu ida meta atabo
4: 3.5% owo to ba ya
5: laarin wakati 48 hours
4: owo to fe ya yo ti jade
5: wa laye lekunre 0707 313 5538
4: whatsapp 0908 796 6284
5: website
4: www.groomingmfb.com
5: olu le se won wa ni
4: 160
5: ojo you high road
4: olu bus stop ojo ibana
5: adeun ati ilara ntele wa
6: oje ti kuro ni tana egun ti dowo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tente premier makola ibadan

atete kan se ni oro ti wa oro nbe pelu olorun baba mi oro o to wa so ra re jade eh life asiko sofo tori pe mi o le mo wi pe ko saye ka fi sofo e ja lo sinu eko wa kun toni se igbagbe wi pe e mo kiyesi awon eke woli lati ye wo bo lati bi ose kejo ose kejo re e to tumo si pe ohun ta wo loni ni e mo kiyesi awon eke woli apa kejo e si mo gbagbe o pe iwe mati ori keje ese ikedogun si kerindinlogun atese ogun matthew chapter 7 verse 15 16 ati 20 oni eko kika wa e je tuka fun yin ke le gbo bo se bi e ma kiyesi awon eke woli ti o nto yin wa ni awu agutan sugba pa nija ikoko ni won ninu eso won ni eyin o fi mo won eniyan ma ka eso ajara lori egun ogan tabi eso opoto lara eyan ese ogun wi pe nitori na ni pe eso won ni eyin o fi mo won ni jejo mo ni beere kan lowo po ninu awon ibeere yin ibeere on ni wi pe bawo la se mo woli ooto mo ni beere si ni oro gede ti o tun kan ta lo da be ni nigbo se wi pe idakeji eke ohun looto popo na ba si joko nko se ba ju le ni iyun to tun mo si pe woli te ba ri ti se re ati se na se re to ba ti jo ta won woli eke ta ti n ye wo bo to si yato se ta won woli ooto ti won se gbara le awon lopo lo woli eke ti won ojo kan kan woli ooto be ri won eyago tori wipe olowo kokoro ni won won ki fi ko gi igbo awon alaimo ke eyan ti wa nti oso nu ka ohun na ni won fowo kokoro won ko ileri ti mo wa se n jajo ni wipe loni ka mo ba wa tun mo mo mu lu mo awon woli mo ona ta gba da won woli ooto mo lai ni ani ani nu ohun ni won gbe yewo ona ti o ruju ta wa gba da won woli ooto mo ni pe ipe won ati ise iranse won o gbodo je ipe ati ise iranse awon woli ooto bo la se mo wi pe ipe ati ise iranse won o je pe ati ise iranse awon woli ooto iyun ni mo salaye fun yin ni jejo pe won o se ohun na ni won si mo salaye fun yin bayi kawon eru ninu awon woli ko le ba mora won leru kawon wofa laarin won ko le mora won wofa ati pe keyin te fe mu to le da won woli ooto mo kẹyẹ ti bi òmúlòmú kẹyẹ bọ sínú ìgbèkùn àwọn.

ba le fi ise ami ati eyanu ka fi de wuli mo ta wa wo ipe ati se ranse won lati mo ru wuli wo ni won se se o wa sona mi teyan to le igbada wuli o to mo mo ni yato si wuli eke oku ni ba do eja wo n to ku ninu eko kika wa ti soro jesu tin be ninu we mati ori keje ese e ikedogun sikedogun atese ogun to bi pe e ma kiyesi awon eke woli ti o n to yin wa ni awo agutan sugbon apanije eko ko ni won ninu eso won ni eyin o fi mo won eniya ma ka eso ajara lori egun ogan tabi eso opoto lara iwon ese ogun nitori na ni pe eso won ni eyin o fi mo won ta ba wo pe ati se ranse awon woli lati mo ru woli wo ni won se ko tun wa le da wa loju daada si iyun ni pe lati ni idani loju to gbokan wi pe ru woli wo ni won ona mi ta tun le igbada woli o to mo yato si woli ikini pe ka ma kiyesi eso won nipa eso won ni eyin o fi han ni eyin o fi mo won agbodo le kiyesi awon eso won tori pe nipa eso won ni eyin o fi mo won nijejo mo so pe won soro lori emi awon woli atona ti emi awon woli mo gba dari eyan o da e mo ni binu ni asiko ni omo to bo bo wa dijo mejo won soro de be nigba tin ba so nipa ona to tuku ta fi da woli o to omo yato si woli eke nipa sisi akiyesi eso won nipa eso won la fi mo won

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: bi lo sele
3: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu le re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
6: Francis, mo gba pe o tun ti open store mi se oja lesi loye. Iru ogbon wo lo nda si? Emi o rowo taja. Ile ifowopamọ alasiri Women Microfinance Bank ni alasiri mi. Pẹlu awọn eto iyawo won. Bi better money. Osu kan ti osu mejila ni o fi da owo ti o ba ya pada. Pẹlu ida meta bo 3.5% lososo. Eke tun wa fawon olokowo nlanla ati olokowo kekeke. SME loan ye. Osu mejila lo fi da pada. Salary advance loan fun gbogbo ise ijoba ati ose aladani. Osu mejila gbako ni won fi da pada. Pẹlu ida meta abi ida meta bo 3% si 3.5% percent anfani ati masan ile ori owo re tun wa bo baro gugu e papo yen interest waiver tabi overdraft osu kan tabi osu meta ni o fi da owo ti o ba ya pada pelu ida meta atabo 3.5% owo to ba ya laarin wakati 48 hours owo to fe ya yo ti jade fun alaye lekunre 0707-313-5538 whatsapp 0908-796-6284 website www.groomingmfb.com olu ile ise won wa ni 160 ojo u high road oloro bus stop ojo ibadan adeun ati ilaran tele wa
7: nibo lo ndado ti ile re si ninu bag enu oloro abi soro ngbolojudo to ntoju agbara ha rara ma daru aso be soro mo sohun to ye lasiko to gbagba mo ojo kidi osu kesan do 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko yo enikeni sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe iko wa ati nibi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fin to bere ise owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko wa ni mimo ikede yi wa lati le ise ijoba apinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto

0: e wo igba teni kon po se orin o si tun ba ke o tun ba asiko yi mo
1: fara pa mo je wa ni ya o bo ba jaja ku tari
0: gba awon olorin wa ni o ti fowo ratan won tun korin praise won ni won so tin sele

0: baba wa Bayo Adegboye ga lo kan eleyi
1: odu lo rin ife je ki sai mo foloko awon eleyi ni nfi orin igbagbo sooto lasiko ti o ba gba mu eyin olorin igbagbo osin eyin da e we tin sele lowo yi o ya e gbe jade e je agbo forin shiti e fi si awon ara bi leti abi ko so lorin igbagbo mo ni

ma wo arrangement ebe ti an se ngba nla nlo ni nsin to tun dabi pe an se se o da o awo olorin igbagbo osin ke la fe present to ba dola

0: makabo kwada. C32FM 949 fenye. Only bani len 30 si lawa.
1: Gami bi mo tiri. To balle sheti mo shetu.
0: Evangelist Dr. Akin Adebayo.

adua ti mo fe gba fun wa lose yi ni wipe ohun gbogbo adawole wa yo momo yori si daada ba si tin ni lokan wipe a fe tesi waju e ja muye meji kuro ninu oro wa o ori wipe bi a ba fe dawole nkan ta n wo wipe kini yi a fe dawole e ma ya mu emi ye meji wo ori pe baba ti doubt n ta fe dawole yen ta ba ti doubt n ti o wa ninu wa to ye a fe gbe sita yen ara to n be ninu re yen ko fe ko doubt ohun baba ti wa doubt re a je wi pe a ti siye meji niyan ṣugbọn te ba ti nigbagbo pe eyi ti mo fe dawole yi yo yori si daada ewo laburo iwo ti fi gbagbo re sinu olorun yo si yori si daada na ni bo se ma ri niyan o by this time next week I believe you are going to call me for the testimony in Jesus' name.

Mo rin kankan lori social media ni gbogbo ose to lo yi nipa orin ti mo fe ju yi. Won so, but mi o ti wa gba o, but mo si n gbo pe ori be.

0: wa jerumo ko jerumo o se mo pe awon eyin sa di won kan sa de de fikini sori agbagbe ni lagbaja ti lo tamedu ti lo hello oruko yin ati bi te tin pe yi
1: oruko mi ni tole kesi lati apete
0: lati apete e ka bo sori eto orin igbani ni 32 fm 94.9
1: mo ki pe ni ti eto ti lagbara olo
0: amen
1: orin
0: igbani ni to
1: ki olorun o jeri ara re ni orin igbani teyan ba n gbo yo to ma ni mi si
0: be ni
1: bo olorun
0: be ni
1: won ma ni mi si ninu orin aju
0: e je agbe orin igbani si ti sin fun awon to n korin gospel ni sin ati ti igbani
1: o jina si da won
0: bi somo ti jina sile
1: wala o jina si ra won gan ni o ni sa ba won un jo gan na lo ni
0: ah e wo nti mo koko ju ni e wo nti mo koko ju yen gege bi awon to korin Nigeria mo wa wo pe ara won gospel ti o korin ti o fi oro si awon oloselu wa leti lowo yi ah gbo yin mo sa o Baba wa Sola Olurinde Awurinde ni won tele sugbon ti di Oluwarinde Hello
2: Aku Sunday ni o
0: Sunday mani
2: Amaku oni te mo fun awon imo du mo wa gangan
0: Lorin igbani ni na
2: o damu
0: a se se towo ba ko na ni ati imeye
2: mi fe ni ise laye
0: oruko yin mama ati bi te ti n pe yi
2: ah oruwa ni sole ni lati apete
0: lati apete na ni eyan ara apete mo n gbadun 32 fm gan
2: ah an gbadun e o wa n gbadun e dada o
0: e se adupe o
2: ma o de
0: e se ta e pele e se o adupe e se

0: le la fin dagbere were were pe ile tun ya na nu jo mejo na la tun ma jo pade ara nu oyin o dagbere ja ma
1: e ara le ki dun ko po bai soki bai lo be oge ko tun di lojo mejo temi ati yo tun jo pade lori eto yin eto wa orin igbani oyin lola olagbinru loruko temi
0: kan so pe ko dun ko po ko pe yo dun yo po yo si pe fun gugu wa gugu eyin jojo agoti gbagbo ni e pe wa sori ero ibani soro wa pe e ba ni awon record nle to ti je orin igbani nu awon awo feregede yen e pe mi o kawaku eyin te ba si fe pe wa fun ipede ati polo oja nikan abi nkan kan te ba fe se e pe mi sori ero ibani soro mi 08034904305 08034904305 loruko engineer wa engineer atumoye engineer atumoye to dudu bi koro singba engineer Usman ni ngbe oke tin gbe le lataro e ri pe ko wu koko si gben God bless you sir jo mejo un ta tun jo pade awo ni ku eyin na ni ku gbogbo wa ka jo fa iku degbera o titi jo mejo ta tun mu orin igbani wa see you God bless you

ni ye buramuramu ni ju meji asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe

plebe lo mo je o e ku kale o la agbo ni lagbo ni gbagbo ohun le to ti e ngbo lowo lowo yi eto lagbo ni gbagbo o mo tin ku ni ajiji yin bo were were e ti mo ti eto lagbo ni gbagbo dale lori awon sele tin sele lawudo ni gbagbo ki wa se ti o da nikan o ba ba guro eto da lagbo ni gbagbo a so bo ba ti se to ku die ka to ka jo jiri re wo ke yan ara ile o da si a wi ohun ti eto lagbo ni gbagbo dale lori nu e ti mo ba ti se ni ije edogun e ti mo ba se ni ijejo be na la se so ba be na la se so ni o to ni o ni yato fun ti je edogun bi ti je edogun o si yato fun ti jejo iyun ni pe concept kan na ni o ati content kan na ni ko ni yato a ni pe oloju opo lagbo nigbagbo o na lati se gbogbo ta fe se ni asale yi ba ti se nse bo lati je edogun

awon eyan ma copy ohun laye se se pe copy ohun yi ni eni ka copy baba ara mo ni baba ara le ko ma se copy abi a se wa ma sa

lisa bo se ba ge ya si lo bo ba se pe tori e le se wa njiji ope eyin monu eyin monu eyin monu olorun o mu o gbo lo fi gugu enu so ki a mo pe ri da kin wa pe won o le ri awon kan chama nu joba bile bi kan saka saka dollar bi 3 million naira e wa npe nigbati nkan ba wa dojuru eyin le ma pe je agbadua forilede eyin na le nbaje owo ki le ngba eyin na le jo nbaje owo ti gugu omo Oyo state to ba je Oyo state ni o omo ti gugu owo ti gugu omo Kwara state owo ti gugu omo Ogun state ti won oba na fun bi odun meta won si ba na re laarin ose kan inu yin wa ndun e ngbegba ope aniki so Olorun ni yan fun wa money amo pass money power amo pass power spiritual power amo pass spiritual power awon titi won ba pass ita won kan oni debe e je ko la pe o leko Olorun kan fowo leran wo yin ni pe mo saye yin bo ba se wo yin temi ni pe awon ti ba nbe nu joba mi ohun lokan mi lo fu je pe ki joba Olorun de ladua ti wa economy Nigeria o se pataki bi define economy ti awon mo Olorun ba na be ba leran jumoro nu aye yi oro joba ile aye yi eyin na oda e ma je soju ba nlo kristeni lagbo oselu agbo oselu lawojo kristeni lagbo oselu lagbo nigbagbo

Oluwa kan be ti won je meji nitori yo ko dira okan yo si fe ikeji awon wo ni Oluwa yen tabi yo faramo okan yo si yen ikeji ni ipo si awon wo ni Oluwa yen eniyan ko le sin Oluwa pelu mamoni Oluwa nbe ta mo Oluwa mamoni funra re Oluwa ni Oluwa ni Oluwa Oluwa lo na se si mi gbo sa o mo ko nti mo wiye yin yàtọ̀ fún pé ọ jẹ́ Oluwa Oluwa ni gbogbo ẹni tá ń tẹrí bá fún ẹni tá ń bọlá fún ẹni tá ń gba nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹni tí ń darí ẹni ẹmọ̀ tún mọ Oluwa yàtọ̀ fún Oluwa tí ń bẹ lọ́run àwọn Oluwa tún wà káàkiri sẹ́mọ̀ kí tẹ́ bá lọ kóòtù ẹ̀sìn my lord Oluwa yín ní kóòtù so Oluwa òun ni mamoni mamoni sì rèé ọ jẹ́ ẹ̀mí owó tàbí ẹ̀mí ọ̀rọ̀ tàbí ká pè ní ẹ̀mí ajé lédè ti Yorùbá now inu ese bibeli yen o wi pe ko si eni ti o le sin Oluwa pelu mamoni iyen ni pe a le sin Oluwa eyan si le fi Oluwa sile ko mo sin ko wa mo sin mamoni ohun ko nti a ba nsin emi ni gege bi iwe Johanu ori kere ese ekeni le logun se wi emi ni Olorun awon tin sin sin awon tin sin ko le se alaisin ni emi ati ni otito emi ni Olorun awon tin sin n to ba je Olorun to ba je mi la mo sin mamoni e ko a ko le sin Oluwa pelu mamoni iyun ni pe to ba le mu keyan mo sin mamoni emi ni mamoni na Olorun si ni ohun na to tumo si wi pe ohun na le se awon nkan kan ti o se se itumo tin je mi niyan emi kan be to ni se pelu owo emi mamoni to ni se pelu oro emi mamoni now emi mamoni wa wonu jo o ti wa di nti a wa nsin sisin wa ti wa debi wi pe o ti wa koja o ti debi pe ke a bere si ni se apero lori re o tori pe ibi ti oro jo de duro nsin agbo nigbagbo ti di nkan mi o o da

0: kini mo n gbiyanju lati wi ni wipe orisa mamu ni nbe emi mamu ni nbe ti se emi owo o lagbara lati pese owo o lagbara lati pese oro o lagbara lati pese aje sugbon ki se ti oluwa mo ti wa nri nsin wipe sisin emi mamu ni tutu loju funfun ni n to fe pipe wa lati mu oro wa o ti wa wo agbo onigbagbo o ti wo agbo onigbagbo o ti wo o ni exodus ori ogun ese kokan le ni ese ke talelogun exodus chapter 20 verse 23 fi wipe eyin ko gbodo se olorun miran pelu mi eyin ko gbodo se olorun fadaka tabi olorun wura olorun wura fun ara yin e ko gbodo se olorun fadaka tabi olorun wura fun ara yin te ba npe fadaka ati wura se mo pe owo ni petedu pe wura ati fadaka emi ko ni ni pe won olowo lowo ase olorun fadaka ati olorun wura tun be to ni se pelu olorun owo to ti wa wo agbo nigbagbo ona ti olorun owo olorun oro fi wa gbo nigbagbo porisirisi sugbon bi ti mo fe lo ko ni abala awon ranse olorun temi mamuni ti possess sugbon abala bi ti won tin worship emi mamuni ti won sin bi orisa ko le ba fun awon eyan lowo n pa pe mo anointed money wa kini n sin je o oso ti mo n se program mo so awon kini n sise ko gbodo mo sise tori pe awon emi n be leyin re ohun ti emi ba si n be leyin re o beyond the natural o wa spiritual de ni resort anything spiritual o gbolo ni resort e gbagbe nipa re bọlọrun ba wa spiritual labala ti te ba ko te sin e lo sin kan mi to ba wa spiritual e ni the same resort ala ni okan foko ole ngbo baya e give testimony tori pe amọ sise now mo fe lo ohun enikan ki se christian o mo fe ke gbo bi awon se se labala ti won ka wa compare re pelu e te n gbo ninu jo ke le ba mo wi pe agbo nigbagbo nkan mi ti debe o nkan mi ti debe o so ta ba so wi pe mamoni je mi gbogbo n to ba je mi ni the medium ti a fi tu loju okan lara re ni anointed money anointed money ki se nu church gangan nikan lo wa tabi ki n pe be lo ti bere asiri oro nipa bibo orisa aje na ni eje ki n lo si odo enikan ki n so fun yin abi ki yin ka gbo lenu re bo ni won se se anointing ti won fi se anointed money ti aje fi gbugba je
1: awon kokon wa ti o je ki a ma se awon ise kan wa to je ki a ma se nigbati a ba fe mu ibere osu tuntun ipe ki olohun oba jo ko je ki osu yen ki o san wa ki a le ma ri ti aje se ki owo ko ma se won wa ki aje ki o le fi odo wa se ibugbe ki anu olohun ki o le ma fara won ninu aye wa ise on the first ibere osu e gbinyoju lati ma se awon ise yi ade ri wipe ani ra won owo
0: ẹni tí ẹgbọ́n rẹ̀ yẹn kì í ṣe pásítọ̀ kódà kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ oṣooṣù bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan láwọn inú ìjọ lóṣooṣù lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kọ́mọ̀bà wàá dàbí nǹkan kan àwọn kan tó ní kì í ṣiṣẹ́ ìwòlíì ìpèsè ìwòlíì ni kẹ́ ẹ lè ba kọ́ntínú náà lẹ́ fi ń wórúkọ míì fún ẹ jẹ́ àpè olè lólè ẹ mọ̀ jẹ́ àpè ní pé ń fẹ́ wọ́ iṣẹ́ ìwòlíì kí wàá ní ìyàtọ̀ rẹ̀ àtiṣe ebi nǹkan kan náà lájọ ń wí ó kọ́ tẹ́ rí kẹ́ pé bákan náà lọ́mọ sí sórí so ẹni yìí ní àwọn iṣẹ́ kan ń bẹ tí àwọn ọmọ ṣe lákọ̀ọ́kọ́ ná ń tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí torí mo ti ẹ́díìtì ẹ̀ òwe mọ́ wàá lọ dán dẹ́kùdánwò ẹ bá ṣe ẹ ń bá sì dẹ́kùdánwò òun lọ ti ẹ̀ lọ bá òun ajẹ́ wípé n tó wù lọ fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò pé o torí mo ti yọ nǹkan kan kó òun tó wí o ẹ bá lọ dán tó ṣe ìwò tí à ń jẹnu bá lù yín gi lórí lóru ẹ̀yin lẹ́mọ o torí ẹ̀ mọ ẹ̀yin tó wí délẹ̀ mo ti yọ kú o à ń jẹnu ó lù yín kùmọ̀ lórí o tẹ́ bá lọ dẹ́ wò so ẹ sọ́ra o don't try this at home àti bó tún ni àti gbogbo tẹ bá ti fẹ try rẹ so but mo kàn fẹ kẹ ẹ rí nǹkan kan ni wípé òòsa mamoni ń bẹ òòsa ajé wà tí ń pèsè fún àwọn èèyàn oríṣiríṣi ọ̀nà sì ni bó bá ṣe mọ náà la iṣẹ́ rẹ̀ ó ṣe mọ àwọn ọmọ yahoo ti ń ṣe yahoo yahoo kọ́ o ẹ̀yìn náà mọ̀ kí wọ́n ní burúkú owó lọ́wọ́ ẹ̀mí kan ní ń gbé fún wọn bó ṣe wá ti wá fẹ́ wọnú ìjọ ó tiẹ̀ ti wọ̀ ó ti wá gbo nígbàgbọ́ so obìnrin yìí náà ó ṣàlàyé bí wọn ó ṣe ṣe iṣẹ́ ajé tájé ò fi gbogbo jẹ ṣùgbọ́n nù nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ń bẹ̀ ni wípé ọmọ ní ṣe pẹ̀lú anointing bó ló ṣe wọn bó ni ó ṣe wá mọ́ pèsè anointed money yìí inú tabi owo gege bi un elu adua fun oro nini lati odo emi mamoni bo won se pese re gan
1: ewe akoko meje ewe akoko eyo meje e ba mi wa o agbon agbon to lominu dada ehe e fo agbon yi ke da omi e ke da si inu bo ke wa mu ewe yi ke fi sinu e ke gbo ninu e te ba ti gbo ese ke se ko wa o
0: nti mo fe ke ri nbe ni pe ewe akoko omi agbon ko pe o iwe akoko meji omi agbon sugbon koko e ni wi pe se mo pe agbon oil ni sa coconut oil nti e fe se nbe ni pe won o e mo pe kini won pe anointing oil gangan to ba je ojulo anointing o din ti won fi pese re te ba wonu we exodu so nigba ti won ba gbo iwe akoko yi mo omi agbon ti won wa se daada ti e ba wo o ti dabi anointing oil gangan yo tiki yato fun mi agbon color re o change ko ni je funfun balawo mo ti e ba se yen e ro sinu goke yi re wo dede anointing oil ti won gbe leyin lowo nu o dede anointing ti won gbe leyin lowo nu o ki wa ni won fi oil ororo agbon yi coconut oil yi temi tun da pe ni anointing oil ki ni won fi se leyin igba ti e ba se tan
1: e mu 1000 naira tuntun so then you buy 1000 naira tuntun e le lo 500 naira tuntun le ba ti get e e fi si inu e si inu omi agbon ti e fi ewe akoko gbo yen e ju sinu e el shadura si el shadura si el shadura si el shadura si
0: esa dura si kini mo nwi ni wi pe nigba ti ko si nkan kan won o rubo o won o pe ran won o se tutu won o se pe ofo ki won fi owo sinu ana emi mo ko lana ti o ile o ororo na ni o sugbon to ba fi jo ni ka fi wera won ki won fi sibe iyan ni pe ororo yen yo kan owo yen lowo e wa sadura si e sadura si e ja bere si ni kiisi ki ni won se ni church anointed oil seki se anointed money seki se pe won anointed owo yen ni e wa bere si ni sadura si e bere si ni sadura si koda nigba ti an ba wa sadura si ti won sadura si ti won sadura si leyin adua nko kini o wa sele
1: e mu lo si ibi ti e ti le ri na ti oja ta dada nibe nitori pe ki eyan le ma ri owo dada ki awon eyan le ma se eyan laanu dada ni won se ma so yi pe ibi ti won tin taja to da e gbo mi ti e ba mu owo ye lo e ma gba change e ma gba change e make sure pe e na ton e make sure pe e na ton
0: eni ti e ba ni akiyesi te ba nfi nkan we nkan se ko jo yi ti e mo gbo bayi nsin wi pe ke lo e fi pamo e na soke e gbadua si e fa no tin o le ra e lo re na se de obinrin ti o soro yi mo yo awon nkan kan ku o sugbon nigba ti o pari oro re e ri mo po re pete gan aje mo bu gbaje fun awon to se be ba try re kumakan ogo di leyin yin ti alujanu wo na yin ni ogo gidi gan se mo pa awon eyan kan ma so gowo ti ma ya were awon kini mo ni tumo ohun lo fi je pe opolopo n te nse ni source yi nigba ti oro ba yi dande eni mo bi ti wahala yi ti wa tori po lorun le ro ko nbe leyin te se yi eni mo pe awon emi aimo kan emi mamuni ni emi mamuni kan o si ni fun yin ni nkankan ko mo ni nkankan te mo fi tu loju sugbon won ni so yin fun yin eyan mo dupe po lorun na lo se ni wahala ti wa ani enikan mo so fun yin ti o ba je pe mo ro ati pe yo fe dabi nkan nba ku awon eri wa ti nkan o ba sele sugbon ti nba ku awon eri kan wa ti mo lu awon nkan gbogbo aye o ti ma won ti mo ndaruko e ti ma won ti mo wi mi wa fe ke kiyesi pa awon kan ni mo nba wi tabi ka awon kan ro pe awon ni mo nba wi ati idaruko awon kan tele ga awon kan ti ngbagbo sori njo ti nba bere se ni se ti te ba sun mi debi ti nti mo so ogo kokodo roro mo lu nkankan te ko nkankan si atawon woli sugbon a ni lo lati lo sibe yen ko mo bo wa di pe won ma pe awon la nba wi ohun wa lolo ohun omo jo wa lolo ni o je ki mu won wa o da nigba ti enikan lara ere te yin na ti gbo ni won deport e lati orilede kan o wa je gbese ko si kobo lowo re nigba ti o wa rin ba se mo rin besebese un de odo woli tan wi won mo sise woli fun nje mo pe laarin osu meta yin na o ti gbe de ti mo wi to wa pe yin wa la awon to ti gbo ki saye so oro laarin osu meta omo ri buruku owo o si pari ile ile alarabara o pari e laarin osu meji nbo lowo un ti wa en ti deport ti gbe se ti ba o wa ndupe lowo olorun Hey, senyan o ni nkan do nkan kan leti yin ise wo lo se kini oko wo re laarin osu meji to fi kole alaruru ti won pe se lere ah bo lowo ati se ogo ni folon loki orun nbo lowo un ti wa anointed money ni o anointed money amomo ni eri to po gan

Iropo irofa tani o mo pe ra la kan ki kuku e ri Iropo irofa tani o mo pe ra la kan ki ku odo orun mi lawo Iropo irofa tani o mo pe ra la kan ki kuku e ri Iku omi iku odo koni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolukolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o ojuba gbogbo ori ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun ole won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o ojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile olu oje of oje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibe le ti so kale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwenje adudi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ta mo yan na re lasale yi o na ni odufa ojeku meji to e wa tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo ifani opa gbongbo ni siwaju agbon ni ese mejeji won ajagudu ona gborogan gborogan apasa benu bombo kijipa bi taparapara awon mararun ti kole orun bo wa sile aye kele nikan lo nbe leyin to nsebo asebo asetutu e wa bani laiku kan giri be ni opa gbongbo ti siwaju agbon ni o na ni orunkun wa ese mejeji ti jagudu ona gborogan gborogan o na ni atelese apasa abenu bombo o na ni enu ta fi nsoro kijipa bi taparapara o ni aso funfun tan baba wa npe ni kijipa awon mararun ti kole orun bo wa si ode aye kele nikan lojo mo keyin won awon mararun mo kan won fi kun eji won gba ile baba lawo lo lati lo mo ipin orun won waja ti babalawo oda fa oyeku meji to jade fun opa gbongbo ti siwaju agbon ni o na lo jade fese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga o na la pasa abenu bombo da o koda to fi dori ikele to si karun tojo ma keyin won babalawo won ni ka won mararun rubo opa gbongbo ti siwaju agbon ni o lo nti siwaju o lo won lebo ru o ese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga o nti wa loju ona apasa abenu bombo oteli kijipa abi taparapara ona oru be ni ona otu kele nikan to wa je omo keyin won lo wa mu aso pupa opa mewa ti babalawo re ni ko fi rubo kele nikan lo nbe leyin to nsebo o awon mararun de ode aye won bere si ni jise ti olodumare ran won wa si ode aye wa si ngba ti kalu pari ise to olodumare ran won wa si le aye wa si opa gbongbo ti siwaju agbon ni atese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga apasa abenu bombo ati kejipa abi taparapara ngba ti kalu pari ise ti olodumare ran won wa sile aye wa si oun na ni oku ti ma kun atopa gbongbo ti siwaju agbon ni atese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga kejipa abi taparapara apasa abenu bombo gbogbo wọn ni wọn gbe sinu kijipa abi taparapara idi si ni nile yoruba to fi je pe aso funfun ni wọn fi n di oku e ri kele tojo ma keyin won to mu aso pupa opa mewa tolori fi rubo ebo epu ni kele ru idi si ni to fi je pe aso pupa irorun o nile yoruba e ri pe aso funfun ni wọn fi ma sin oku idi ni ti won fi aso pupa sin oku nile yoruba kele wa njo kele wa nyo kele wa nyi babalawo awo yin fa ifa wa nyi olodumare oba lorun eko ti fa iko wa ni pe teyan ba wa lori ogbogbo arun
ti naju alaide dide ta ba da oyekun meji fun ifa e lohun o yoru eni be ninu ewu gbogbo idini ta fin so pe gbogbo isoro tin sele seda alaye ko kan lori le alaye lo wa ninu oju odufa ko kan 256 ni page fa ta len to koko da odufa ta da fo inigba wa se kini kan teni to da odufa ise toro re fituba to fi tuse ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo o wa ninu oju odufa ko kan ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara ta won baba wa ba rin ajo kan tona ba pin meji meta ti won ba main ti won ya si mo won mu o kan kun eji ni won gba ile alawo lo ma tose lo lo yo o ile ti o ba toju eni su eda kan ki mo rin berin lokun agbo ko ti gbianju titi gbogbo ajo to nlo ko sise lara re eni to wa lori ogbogbo arun ti naju alaile dide tabo isoro kan ni ba ti en koju re iwo na gbianju bo ni se ri ola iri be o bo ni re ba koro ola re si le da ijo teda ba ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere ase yori o iwo na ma rora re pin aisan tin se nko ni opa o ogun tin jaun iwo nu o bo nu ogun o le je pe ru fo yekun meji ni o jade fun wo na o si le je pe tutu lasan loro re je mo tori pe ase nbe ninu oro oro ta nso ilo lodu ma re fi dale aye gbogbo eni to ba ti gba padua nbe ko gba pe tutu wa adua ki ta kura won o ka sadua lona kini ona keji ona keta ko se de tolohun ogbo olohun obo o si pe meji olohun da gbogbo nkan o fi si ikawo ni re ni olohun gbo nte ku nyo gbo nte ye nwi olodumare o gbo hun ebe ti e na iwo na obo nu ogun ogbogbo arun obo nu gbese mo kan keji iwo na lo ri mo ipin orun re adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje di ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju sosi to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bohun olun eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 080 53 45 92 23 oyekun meji lodufa to gba wa ni moran lale wi pe eni ti arun ba nse tabo ba wa nu soro kan ko mo dake sile o afarun pamo o nlarun pa a ni ba won kuku owowo e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asuri iworiwo fun

0: Olo feli kase jani kalo otu oluwa wole badan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dida wa mo gun ma te onisulo niyan ke yo ma sese ni ko ma jeun bi eliri oja tegba re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma balode ewenje adu bi otu oluwa wole badan ni baba sale loju ona je nbadan lati oji eleni egun okada baba sale oju sauce ni e ti so kale e ti ri oko mo na wa gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otu oluwa wole badan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM losu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni 32

0: My dear, sumo mi nibi.
1: Egbo wo yin jo, lasiko ti Akim Amsa ti fe bere eto kasun layo. Emi o le se ki ma gbo nitori pe abere orun temi nu. Bo ba wa pari eto tan ta gbadun re.

Akimuni kale aku simbi ni aku ko le ba data ba gri pelu ogun ti olohun daada na ni o ko wa ni abidi ha ati lo si lesi ti kristian ati muslim ati ti keta na leyin ko ati gbadura ko lo ba ledumo ni ko gbadura wa ki o ka wera re o lo gbadura wa gidi gan ni inu ko ma dun ta ti fe mu lawa lo ke ti te premier ni laughter house ba ko la lu badan o ko ti bi gangan ni Akim Hamzat omo olodi moko meji omo kon gangan ni ti meto na moko ti o bodo di gangan laye fo abada bo na le o si ri o wa pe eyo lolu fe alo mi lawun ah bo te buru ya yo wa fun ilale yo yes o te da ba won do di ranti lale yi mo fe ta ticket lale yi ticket what about di olodi fe alo mi lawun wallahi to mo wa ti amola first ko ri ticket lo wo ah e se lolu fe ti mi o bi a ti gba mo lolu fe alo mi lawun gan gan no e de le fe ran ta 2 fm te fe ran lo mi lawun te wa di ticket amola first lo wo e lo 3000 3 ki pele pere te ba di lowo ah bi ah eh fe ran lo mi lawun e de fe ran ta 2 fm e ma paro mo e ma gbe ani mugun ni ale yi e ma ti pe mi over the ticket in the this is about the ticket to fit your low that is for correle for many be cause ticket transfer 3000 ticket to rent your low that then go to your low in the tricky te wari e de para ticket la lei in the mobile south africa ojo amla first bo fe ha e gbe dada o ti bo ni south africa ti bo lo bo promise eyi te bara ticket to gba to do mi le ticket ye e gba in ti mo bo lati south africa dandan ni if le lo bayi ni e lo ma lo o jo wo ticket 3000 ye lo ale do better ni e o ke se da e ko e ja se be e ja se bayi e ba mi endorse eto ke to bere e get it.

Edo di bere o. Ekpe bi baje, ekpe bi, ekpe force ni lalale. Apo wadon akpe lalale yi, bakbo ti ni tiri tato lo, wadon brati kenti, amona vesti ni o. Efe gbe mo ni ki kio ni o. Efe gbe mo yeo ku se o. E agbadu re o, infe yo lalale yi, mi fe. Efe gbe mo ni kwe, oya o, tika di me di fe mi o. Oya, akadu mo ni kama fisi. Oye ba pe mi o ba pe mi ma pe mi ma pe mi lori 0755 odubeta 949 tabi 08097 odubeta 949 e da so ni pe alomi labo pe ra ticket owo ni ti gba ticket ti mo sowo yo meji mo ni ko ba mi buku le e kan mo ni conference si bi o eh eh 3000 6000 la first ni ajo peju si ni Leon Bikini on the 29 ni Lago Meji lost Latin Berry. Ah, Recruiter Club, your bandit do biti biti, I will get your one diabola. Ticket a lobby by it, it's a bomb of South Africa, I'm going to feel your low and Bumigini. Hey!

Indi ole isele. Alera wa kapa kodi. Ah, ay alami labu. Fumini kiri e yambi 50. Okay, okay, okay, report. Jabu ya 20. But atika iti yawala first for ya 20. Ali ri enti no for tolo ruku. Ah, apaka iti boto epe wode festival ji. Ta wano fe jade 30 wode ni 3,000 yu. Okay, e 20 di eluba na alami labu. Wala se na kanda ba resi ba yi. Babi kofu ya 20. Ali enti ole sebe yo. Ah. C'est bizarre là, la visite.

0: Sokoto Biro.
1: Tu bende.
0: Oruko ya ni me ti toro.
1: O me la yu alu sekere.
0: Lati bo.
1: Ilu lola.
0: Okay. Bo ni te ti ka ti bilo le agbara yi ka. Ore e boro wa ti bi abola first in 2029 yen.
1: E me la lu sekere ni ilu lola.
0: E mo mo be.
1: A ni ti. Ojo mo wu yi la.
0: E mo le kira yi ti ka ti ni ka era. I'm not going to get it. I'm going to go to the house.

yawo teminu yawo minu o ti le ta yo fe do wole o le lo abere adi o le ta yo fe do lo se si ku grandmother ni wo ya bi si ku boda boda hey o ti si ku boda kan ibi re wa pa o si ku boda Mobad, Oboye, Ogu Omo ni, imawu bi kisa ba gure re ni. Eh, beba.

Kamari bi owo ko bi pe ko ja ko ni mi ni kankan. Ah ki do be si ki le be si. Ba ka ye nle be le bi. Gbe ba ba lojo, a mo yo kun gboro. A ro kun mi. O mo wa se mo wa ni aya to ni o mu da da loke ge to gaga gaga. A ni mo ri tin ta. E da ko yo kun se tu ra.

belly limit ma ko ti dada e be ri awon iyawo potopoto ti solomonu fe bi ti poto o teri ba fun ni e fa na teri ba fun adam o le pe to ko ba adam ni to ni ko wa jesu ko wa ko na ko wa bu na skuku ko wa na o ni ko wa jesu e bi se ki ti e fa kan sinu ama o teri ba fun adam ya wazira o teri ba fun abraham o ko to biro

0: Sokotomiro. Sokotomiro. Ah. Oh. Lo se le ba gen ta tiket mi da ku. Mo ko ta tiket ya mo la ya mo de ya mo la yi. Ka ja mo la. Ka de fo. Fo mo la. Not the 29. Ni race course pelu tricket pere. Oh my God. Sokotomiro. Ebe o soke, ebe o soke. Oruko ya rebe ti soro.
1: Biola Alonso la to rebe.
0: La to rebe di Biola. Okay. Oya, mo gboro yi o.
1: Ani akina ni o tabari ti ke di amala gba o. Ale ga o samala o.
0: Ale ga gadu samala.
1: Ale ga lo ka o.
0: Ebe gadu si. Iye ticket 3000 pere de gadu si. Se 3000 ti poju ni.
1: Ko poju.
0: Eh, na ti ka ti je ki ta ka mo yi bayi ka pa kwa.
1: Agbara kon wa ni.
0: Agbara.
1: Agbara kon wa ni.
0: O mo si o. E ma binu. Adura bi aladun dide. Aladun dide si mi o baba. Aladun dide
1: si mi o baba.
0: Ke e wole. Ke e we yi wo.
1: Olore atoto ato si
0: je. Ke baladun pade. Lori amola verse. Aladun dide. Lordy, did he talk?

0: ejerari lori awon to n ba aye mi jagun e fun mi lerin lori
1: wa nowe so pe ibuku ti mo ti sonu
2: the blessing that I have lost
1: olore ti mo ti sonu
2: that I have lost
1: ala anu ti mo ti sonu
2: that I have lost
1: lati january
2: january
1: e pada wa
2: restart to
1: be o ma kigbe soke awon ire ti mo sonu opportunity ti mo sonu lati january
2: january
1: pada wa
2: oya
1: oya oya
3: I want to put this on. Mo ti bayan mo yo ti mama yan mako kon pe mi na mako so mo ti wa de lojo yen ari to pari ni last year ko mo na pe wa pe mi o lo ale se ready fun lodun yo mo ni ah olorun to yi ti ase ni maluma won o lo ase bi ko bi ogo fun olorun december 14 la se ready fun date
4: eh atoko
3: be de pe mi
4: eh ti se wedding tele
3: oko wa se wedding
4: ah iya
3: ati diyawa
4: bo le se jo
3: ejo eni lo
4: ejo gan ejo gidi
3: lojo ayo ejo
4: ejo kan
3: ejo ayo
4: congratulations e da ti bi ogbo omo ton
3: ati bi mo ton
4: gbogbo ayin te sayeye ri e ma sayeye
3: ami jesus